0: Disco Flashback on Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The greatest hits of all time.
0: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
0: On Star.

0: Disco Flashback on Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
5: Lily Mart by Nailisa, 6323 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.

0: Disco Flashback on Star FM.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Disco Flashback on Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Do you remember?
5: Dance to the hits of the past.
0: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback
0: on Star.
6: Star.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. 1 empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga winners ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Aka Bombo, Star Nation, ako si Nuya Raza mula sa Las Vegas City at ako ang nanalo ng 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Inclusive Limited Edition Radio Set na chargeable LED at emergency light at no fixed dial pa. Plus 500 pesos cash pa sa swerte sa Palengke 26 weeks number 5. Dahil sa aking from 4Ks na Sinjinta, ako ang nabunod para mag-uwi ng radio at 500 pesos. Maraming salamat sa 2.7 Star FM Manila at sa Bombo Radio. Sali na rin kayo para magka-chance na manalo ng radio cash prize at iba pang limpak-limpak na premium. Tarif in all for you. Like more, share more. Basta Radio Bombo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
4: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
5: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
4: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
5: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
4: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: The Philippines number one Star FM.
6: Heto na ang musikang feel na feel ang ganda dahil sa saya ng alaalang dala.
8: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
6: Sa Pinoy Memories. Sa Star FM.

0: Pinoy Memories sa Star FM. Kalagitnaan ng Agosto at nandito po si Dr. O para pasarapin yung linggo ninyo. Ang pinakikinggan ninyo ay siyang Best Entertainment Program ng Catholic Mass Media Awards at meron din po tayong special citation as the Best Educational Program. Good morning, Sir Nation! Star FM!
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Mga awiting Pinoy,
4: mag-sing along na
3: sa Pinoy Memories sa Star FM.

Pinoy Memories Star FM. Ang sarap ng sound trip ngayong Sunday morning. Pampatanggal stress, ha? Alams na. Alam nyo ba, Star Nation, na yung kantang upuan na socially relevant ay may mga pagkakataon daw po na pinagbabawal kantahin ni Glock 9 sa kanyang mga shows? Baliktad ano? Siyempre, kasi ito yung one of the most well-known songs niya at sikat pa. Tapos yung request, huwag kantahin. Ano ba yan? Ang tagal na pong DJ ni Dr. O at per experience ko po, yung request ay dapat tugtugin yung kanta at di yung pipigilang tugtugin ito. Baliktad nga, di ba? Bakit mo nga kasi pipigilan if di ka nasasaktan? At bakit ka nasasaktan kung di ka tinatamaan? Di ba? Sige nga, pakinggan po natin para may idea po tayo kung sino yung ayaw kayang makinig o kaya nasasaktan pag naririnig. Kayo po yung humusga after ng sample na ito.

0: Oh, yan. Eh, kaya naman pala, Star Nation. Yung mga ganid na gusto ay sila-sila lang. Tapos binabox out yung iba para sila-sila pa rin. Ibang klase, ano? Wanna po ako say, yan yung kasabihan that the action speaks for itself. O siya, back to Pinoy memories na po tayo. Dito yan sa Star FM. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Music na hinabi at pinili para po sa inyo. Pinoy Memories ng Star FM tuwing linggo. Sa English pa, well-curated songs for you. Nux! Alams na!

0: Yan. Yung mas matatanda naman, parang automatic na instant relative kaagad natin. Kasi ang tawag natin, tito or tita. Pati na rin lolo or lola. O, di ba? For foreigners who are used to call each other simply by their names or kaya hindi madaling maging malapit pati sa neighbors nila, itong sudden sense of family ay refreshing po para talaga sa kanila. Isama pa yung automatic na mag-invite tayo na kumain in a tea party, mga ginagawa araw-araw. At heto pa ha, di po totoo yung sinasabing magagaspang or palaawa yung mga taga Visayas or Mindanao or sabihin basto sila. Di man po sila naglalagay ng opo or oho sa usapan, yung kanila kasing tawagan or address to others say it all. Kaya nga pagka nag-address ka ng tiyoy or tiyay, meron ng sense of deference dyan. Ha? Yung you look up already to somebody, manoy or manang or kung ano-ano pang tawag ha, na may nagsasabi, hindi ako nag-oopo, pero it already gives the respect to whom they are speaking to. Sige, balik music na uli. Star FM!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Pure Gold Rosario Pasig, Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
4: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
5: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
6: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
7: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.
8: Mga awiting Pinoy,
9: mag-sing along na
8: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Nagpapasarap ka sa musika ng Pinoy Memories with Star FM. We are the music station of Bombo Radio Philippines with great music and last talk. Alams na! Parami ng parami yung winner sa ating ongoing swerte sa palengke promo sa Star FM at Bombo Radio with 9 million pesos in cash and prizes at stake. Oh, kakatapos lang yung ating 6-weekly activation sa palengke draws, pati na rin yung ating 6-weekly draw. May mga winners po tayo sa ating daily announcement of winners kung saan pwede kang manalo ng isang 60th anniversary special limited edition na Bombo Radio Philippines AM and FM rechargeable transistor radio na meron pong LED, may flashlight at di na papako sa iisang istasyon. Tapos ha, meron pa yung kasamang 500 pesos. Saan ka pa? Di lang yan ha, yung nakakasabi ko lang, tuwing Sabado sa ating palengke activation, aba, may mga parlor games na may videoke singing contest at may pabingo pa. Lahat may premyo. But wait, there's more! Kasi 10 po, opo, 10! Yung mananalo ng tig-1,000 piso in cash at may gift pack po siya with Comia Bihon or Palabok, mga dilata, at 10 sachets ng MX3 copy na nakalagay sa isang oro kanbalte worth 500 pesos. Diyan mismo po sa palengke na pinupuntahan namin, pinamimigay ka agad namin ito. Saan ka pa? Kasi sa weekly draws, ha? Tuwing Sabado, ha? Awarded ito tuwing Lunes. Ora mismo, itaga mo pa sa bato. May 3 winners po tayo ng tigwa 1,000 pesos as consolation prizes. Tapos, may 3,000 pesos bilang third prize. 4,000 pesos naman po sa second prize at 5,000 pesos para sa maswerteng first prize. Eh di pa dyan nagtatapos. Kasi pagka grand draw po natin, meron po tayong guaranteed prizes per area. Naglalaki ang mga papremyo din po yan. At sa pinakaswerte, eh magiging bagong milyonaryo ka ng Bombo Radio Philippines. Kaya sabi nga namin, a winner never quits while a quitter never wins. Tandaan nyo po yan, Star Nation. Eh kung mag-give up ka dahil hindi ka pa nananalo, eh baka hindi ka na talaga mananalo. Kaya nga, send ka lang ng send ang entries mo. Malay mo, ikaw na yung susunod na mananalo. If not, yung bago naming milyonaryo sa swerte sa palengke promo ng Bombo Radio Star FM with 9 million pesos in cash and in prizes. Haya na! Balik Pinoy Memories na tayo. Dito po yan sa Star FM. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

Enjoy ka sa music ng Pinoy Memories sa Star FM. We are the music station, the Bombo Radio Philippines. Oh, balik tanaw ulit tayo sa mga iconic songs ng kabataan nyo. Heto, kabataan ko rin. Oh, heto, pakinggan nyo.

Diba? Alam natin na yung nagpasikat nitong kantang ito eh si Bossing Jerome Abalos at yung intro, ha? Medyo rockish yung dating. This pays tribute sa rockstar background niya. Eh talaga namang rockista itong mamang ito eh. Pero yung music at lyrics po nitong kantang ito ay mula po kay Snafu Rigor, na kapatid ni Spanky at Mali Rigor ng VST & Company. Malulula ka sa ibang compositions ng Snafu Rigor na ito. Ha? Tingnan nyo po ang mga listahan niyan nasa kamay ni Dr. O ngayon. Eto, TL ako sa'yo ni Cinderella, pati na rin yung Bato sa Buhangin. O, di ba? Patok na patok yan. Aba, pati yung Bulag, Pipi at Bingi na tinira ni Freddy Aguilar. Abe, sinulat rin po ito ni Snafu. Heto pa, yung Macho Guapito ni Rico J naman. Pati yung Mr. Dreamboy ni Cheryl Cruz. At syempre, mas marami pang iba dyan. Hindi ko na isa-isahin pa. Saludo po sa magagandang Pinoy music, pati na rin po sa mga singers, composers, at arrangers ng OPM. Kaya, balik music na po tayo.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Suwerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Aimee Cabunyag na nagtatrabaho sa 1C12 Divisoria Mall. Isa sa 10 maswerte na nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos na worth of gift pack na may isang timba ng Orocan at 1 Homeya Palabo. 1 box na MX3 coffee, 2 cups of gold cup na sardines. Sa week number 6, palengke activation ng Suwerte sa Palengke 2026 noong August 15, 2026 sa Divisoria Mall. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang mga papremi. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nila dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radyo at sa mga sponsor sa papromo natin. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Suwerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. San Miguel Beer, isang Tansan or Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Act 20's over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't
1: understand. You're with Yvonne Adarna.
2: Oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas, 35 star minutes, makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:35 in the afternoon at the Philippine Standard Time. Grabe, umuulan na naman. Yung akala mo nakaligtas ka na sa pagbasa ng iyong paa. Pero biglang bulge. Mga Sir Deshe, isang magandang hapon po ng Sunday. Ako muna yung mga kasama dito sa ating programa na Mellow Rock Sunday. Alam ko Sir Deshe, no, yung iyong napakinggang kanta ay I Was Only Joking, mula po yan kay Rod Stewart. At na-realize ko lang, katunog niya yung kasama kang tumanda. Wala, ano ko lang, feel ko lang, magkatunog sila. Basta, maniwala ka, totoo yun. Promise, akala ko nga sila yun eh, yun pala si Rod Stewart. By the way, dahil nga maulan ang panahon, ako ingat-ingat muli and i-enjoy mo na lang muna kahit wala kang dalang payo ngayon. Kasi parang nagpaka-kampante ka ngayon eh. Oh, mamaya, meron na naman tayong ma-alert, matanggap na alert mula sa NDRRMC. Oo, Kasir Nation, no? Bakit nga ba tayo nakatanggap ng mga alerts na yun? So, ano nga ba itong NDRRMC? Yung tipong matutulog ka na lang, biglang may nagre-ring. No, nakakabahan ka talaga eh. Sabay-sabay pa yan tumutunog. So, tuwing merong banta ng kalamidad or iba pang mga emergency, nakakatanggap ng mobile alerts mula po yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan yung NDRRMC. So, yung mga residente sa mga lugar po na possible maapektuhan o masalanta. Mostly, di ba, yung flood. Kasi relation kong orange rainfall, yellow rainfall, wala bang pink? Gusto ko pink eh. Pink Rainfall Advisory. So, ang nangyayari naman din dito, ang binibigay, so sino ang nagbibigay ng impormasyon para po sa mga alert? Tumatanggap ang NDRRMC ng hazard information mula po yan sa iba't ibang warning agencies. Katulad ng PAG-ASA, FEVOX, meron din yung sa MGB, yung Mines and Geosciences Bureau. Meron din from Philippine Nuclear Research Institute, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, AFP, yan, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Philippine Information Agency, at maging mula sa Presidential Communications Office. So, dyan yung mga information na nanggagaling. So, mostly, ang natatanggap natin, yung tropical cyclones, storm warnings, rainfall warnings, and maging tsunami alerts. Meron din na earthquake information at iba pang emergency at disaster risk alerts. Ano ba yan? And then, disaster, ulitin ko, Sir Nation, disaster-related alerts. Ganun siya. So, Sir Nation, nakakarating siya sa ating cellphone. Halimbawa, maglalabas ng babala or warning yung agency. So, susuriin muna nila at aprubahan yung alert na yon. Ipapasa nila sa, ipapasa ng NDRRMOC, yung emergency alert, sa executive director ng NDRRMC para i-approve yung alert na matatanggap mo. So, di ba may process pala siya? Hindi siya basta-basta lang ng automated, hindi tulad ng mga scammer dyan. So, kapag na-approvehan na, ipapadala sa mga mobile phone service providers. So, dito na kasi Nation, pinapadala ng mga telecommunications provider yung alert sa kanilang mga mobile subscriber na nasa loob o malapit doon sa target na lugar. So, lalabas naman yung emergency warning sa mga compatible mobile devices kasama yung mga mahalagang information tungkol doon sa danger sa affected na lugar. So, kung yung cellphone mo hindi nakakatanggap ng alerts, ewan ko rin. May iba, no? Wala. Yung iba namang cellphone, nagsasalita talaga. Yung iba naman, naka-ano lang, nagva-vibrate lang talaga ng, ano, parang nakaka-alerta talaga. Alam mo, thankful din ako kasi radiation sa mga ganitong alerts. Sana nga, sana, ano siya, consistent, no? Yung hindi lang siya sa about sa baha, pero sana wala na ring alert. Kasi kapag may alert, ibig sabihin may sako na. Anyway, yan po ang ating pinag-usapan ngayon sa kung bakit ka nga ba nakakatanggap ng NDRRMC alert. Ayun lamang. Yeah! Alam mo kapag nakakatanggap ng mga ganyang alert, parang nakakatuwa rin na hala, meron palang ano. May pakialam pala sila. Ganon. Yung ganong feeling. Hoy, kung meron pala silang ginagawa. Tara. Sa akin lang yun, ha? Ang aking opinion. Yeah! Anyway, oras na po natin. 19 star minutes bago mag-alas 5 ng hapon. 4:41 in the afternoon at the Philippines Standard Time. Nako, kamusta ka na dyan? Sana ikaw ay umu-okay-okay na. Dahil medyo umu-okay naman na ang panahon. Hindi na kasing lakas kanina. Grabe yung hangin. Wow! Enjoy the music! Dito po yan sa programang Mellow Rock Sunday. Kasama mo ang yung sweetie tweetie girl, Ivonne Adarna, all throughout this Sunday. All throughout. Ibig sabihin hanggang 12 a.m. time. Yahoo! Kaya naman, join ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
3: You're on Mellow Rock Sunday.
4: Mellow Rock Sunday.
3: On Star FM.
5: Star FM.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
6: Syngenta, bringing plant potential for life.
8: Pure Gold, always panalo.
6: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: You're on Mellow Rock Sunday.
9: Mellow Rock Sunday
4: on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako po si Maria Luisa Zeta ng Lagro ng Baliches, Quezon City, ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026, week number 5 noong August 8, 2026.

0: Sa palengke, may swerte.
1: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM. Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Boss, ano gupit natin?
7: Yung pang fresh start sana, Kuis. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
6: Oo, pampagising yan.
7: Wow, Kuis. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
6: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
7: Kaya nga, Kuis, solid ang gupit, angas ang dating.
6: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
13: 102.7.
14: Philippines number one, Star FM.
15: Here now are the latest hits on Sunday Night Sweep on Star FM.

0: Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bomboradyo at Stock.
1: Ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bomboradyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entry sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bomboradyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: You're with Yvonne Adarna.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup.
1: Isang product stills.
0: Suerte sa palengke ng Bombo Radio

0: Shoutout natin ang mga nabasa sa ulan. Diba? Lakas ng hangin. Tapos, biglang buhos na naman ang ulan. Ang mahirap nun, akala mo maaraw na, kaya hindi ka na naman nagdala ng payong. Pero ang mahalaga, ikaw ay nandirito. Nanditong muli, hello po sa mga nakikinig sa atin, sa kanilang biyahe, sa mga nasa bahay na rin, at nag-iisip, papasok ba bukas, papasok o hindi. Mga nag-aabang ng suspension dyan, oh. Sana nga maaga-aga na ang mga suspension sa mga klase para hindi mag-jam. Yung tipong sobrang traffic na sa labas ng school kasi nga bigla ang labas din ng mga estudyante. Okay, nakaligo ka na't lahat, naplansya mo na yung damit mo, nakapag-makeup ka na. Pagdating mo sa school, suspended pala. Oras natin, 15 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi, 7:45. In the evening, Ate Philippines, the red time. Ikaw po'y nakikinig, dito po yan sa ating programang It's All For You in the Evening. Of course, ngayong weekend. And dahil nga maulan muli, kasi Nation, hindi na talaga tayo tinantanan ng ano na to, ng pag-ulan. E meron pong dalawang low pressure area ang patuloy nga namin na monitor ng Weather State Bureau sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So yung nararanasan po natin ay dahil din po yan sa LPA na namataan sa layong 2,395 kilometers east-northeast ng extreme northern part. At may mababang posibilidad naman na maging tropical depression sa susunod na 24 hours. Pero yung ikalawang low pressure area na binabantayan ay meron po siyang medium potential na maging tropical depression sa loob naman ng susunod na 24 hours. So, 'di ba, yung dalawang LPA, yung isa mababa yung chance maging, yung isa mababa yung chance na maging tropical depression, samantalang yung isa naman, nako, may chance na maging bagyo. So, ayun lamang kasi Nation, para rin aware ka sa mga nangyayari, bakit nga ba maulan, o kaya naman, anong mga gagawin mo ngayong maulan? Grabe ka na, August! Ganyan ka ba talaga? Sir Nation, tuloy-tuloy po ating mga tugtugan. Ako pa rin na yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne at Zarina. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: o'clock now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ako po si Elizabeth Pilaes mula sa San Pedro, Laguna. Winner ng major prize na 5,000 pesos na Swerte sa Palengke 2026 noong August 8 para sa week number 5. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito pang budget sa bahay. More power and God bless sa lahat ng mga sponsor, lalong-lalo na ng Gardenia Loaf Bread. Maraming all for you. Like mo, share mo. Basta Radyo, Bombo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila. 102.7.
7: The Philippines number one Star FM.
2: You're with Yvonne Adarna.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: presents
1: Mayo Di Marino, hosted by star DJ Yvonne Adarna, with star DJ John Marino, only here on Star FM.
2: Maganda ang gabi. Oras natin sa mga pula ng Pilipinas, 18 star minutes. Totoo na. 18 star minutes kasi yung nation bago pa mag-11 ng gabi. 10:42 in the evening at the Philippine Standard Time. Kamusta naman ang iyong weekend kahit na umuulan? No, yung tipong ang ganda ng araw, paggising mo. Wow, the sun is here. The sun shines again. Pagdating ng mga hapon, biglang boogs, umuulan na naman. Hindi ka na niya nilulubayan. Diba? Na para bang yan ang iyong kasama araw-araw. Araw-araw na lang kasi nation, and also no, meron nga rin binabantayan ang Philippines na dalawang LPA. So yung isa doon, ang sabi po ay mababa yung possibility na maging tropical depression. Pero yung isa na binabantayan, may mataas yung chance na maging tropical depression. At bukod doon, meron ding 5 araw na pag-ulan ang nakikitang mangyayari dito po sa Luzon at sa ilang bahagi ng Visayas. Kaya huwag mo nang kakalimutan ang payong mo kahit na parang maaraw. Kasi yan ay confusion. Panglito lang, lilituhin ka lang, pero ang totoo, 'di ba? Ang totoo, hindi ka naman pala gusto. Yung totoo, makikipagbalikan pala sa ex. Hala. Bakit may ex? That's a night kasama natin ang ating star DJ John Marino, pambansang maninisid. At nagbabalik nga po ang ating star tanong with payo ni Marino. And dahil nasabi ko na ang salitang ex, kasaridation, naranasan mo na ba yung mayroon kang jowa, BF/GF, tinignan mo yung phone niya, tapos nag-scroll, umabot ka ng taong 2020. O kaya naman, noong 2019, o sige. Ah, may nakita ka na hindi mo naman kakilala. Hindi mo rin picture, kundi picture ng ibang babae. Hindi ikaw, hindi mo kaibigan, hindi mo nga kakilala. Pero parang napansin mo, oy, ang ganda niya ha. Kasama ang current boyfriend mo. Ito ang katanungan ni Lizelle na taga Araneta, Cubao. Ang tanong niya, ano po ang masasabi ninyo kung nasa phone pa rin ng boyfriend niyo ang pictures nila ng ex niya? 6 months na kami ng boyfriend ko at minsan nahawakan ko ang phone niya dahil may pinapahanap siyang files. Nagulat na lang po ako nang makita ko sa gallery niya na may sweet photos. No, may sweet photos po sila ng ex niya na hindi niya pa binubura from 2 years ago. Sinabi ko na to sa kanya at sabi niya, nakalimutan niya lang daw burahin. Hindi na ulit ako nagtanong kung nabura na niya yung pictures. Pero napa-overthink lang ako. Bakit naka-store sa phone niya? Bakit naka-store pa sa phone niya ang pictures nila? E break na nga sila 2 years ago. Girl Lulu, thank you so much sa iyong katanungan tonight. No, talaga naman. Yung mga nakabaon sa, yung dapat binabaon na sa past, nahuhukay talaga yan. Ganyan ang katanungan po mula kay Lizelle na taga Cubao, Araneta, Cubao. Ano kayang gagawin mo, no? May pinapahanap lang naman yung iyong boyfriend. Siguro, let's say ang tawagan nyo, love. Love, pakihanap nga yung birth certificate ko dyan. Pakitingnan ko nandiyan sa cellphone ko. Kaso ibang birth certificate ang nakita mo, girl. Aray! 2 years ago, yung picture na yun, ay 2 years ago na hindi niya pa binubura picture ng ex-girlfriend niya. Siyempre, hindi rin naman ikakasawalang bahala, no? Kung ikaw yung current girlfriend, napapa-overthink ka. And totoo yan. Marami rin ang nagkakamali sa maling akala at maraming nai-stress dahil sa pag-overthink. Nakaka-stress yan. Kaya ito na ang tulong na ating mga ka-serination. Sabi, first comment kay sender, huwag mo nang pansinin yun. Sabi ni ate, huwag mo nang pansinin yun. Hayaan mo na yun. Maliit na bagay lang naman. Huwag mo nang gawan yan ng issue kasi naging part kasi ng buhay ng boyfriend mo, ang ex niya. Importante yung relasyon nyo ng dalawa ng boyfriend mo. Totoo naman, naging part talaga yun ng past ni boyfriend. Pero hindi ba past is past? Kailangan ba talaga na nandyan pa rin? Or ibig sabihin ba noon, hindi pa ba siya nakaka-move on? Bakit nandun pa yung picture nila? Eh, ang sweet pa nila doon. Ay! Girl, kung ako yan, gets ko na yan agad. Kahit mag-explain pa siya, the mere fact na yung picture nilang dalawa, nasa phone pa niya, hindi pa yan nakaka-move on. Maniwala ka sa akin. Kaya, tingnan mo yung phone ng ano, kapag, gawari, baka andyan pa yung picture, no? Yung picture nila, i-check mo. Sa mga may jowa po dyan. Disclaimer lang, di ba? O, sunod naman, sabi niya, ang tanong kasi dyan ay kung naka-move on na ba siya sa ex niya. Kung oo, huwag mo nang intindihin yun. Baka sa sobrang overthinker mo, lalong lumala yung insecurities mo. Ikaw na yung present girlfriend niya, kaya don't compare yourself to his ex-girlfriend. Diba? Hindi rin kasi may iwasan. Papaano ko yung current girlfriend? Baka panakibutas lang. Papaano yung current girlfriend? Mamaya, pinatulan lang kasi nga, nasaktan. O kaya naman, baka hinihingi. Baka gustong kunin ng ex-girlfriend, no? Wala lang, for memories lang din. Memories nilang dalawa. Mamaya, ito si Ate Lizelle. Siya pa pala yung nakakagulo sa relasyon nilang dalawa. Over! At ito naman sunod, sabi niya, hi DJ ko, ganang gabi sa inyo ni DJ John Marino. Siguro ang masasabi ko lang po dyan is kalma ka muna girl. Baka naman may utang pa ang ex niya. Kaya hindi niya mabura-bura. Hinihintay lang niya magkaroon ng bonus ngayong December. Hayaan mo na, may 13th month pay pa. Baka pag nakabayad na siya doon, eh baka doon na mabura. At huwag ka nang mag-react ulit. Kasi baka naman makonsensya siya at maalala niya na 2 years na kayong naglolokohan lang. Yun lang po. Sana may bagong idea ang mga ganyang klaseng relasyon na may matutunan ng bagong generation natin ngayon. Kaya hinahinay lang tayo sa pag-ibig. Minsan, alamin ang totoong tao. Ika nga, hindi ba DJ ko, pag alam mong hindi tao, abay alams na kung ano ang gagawin. Huwag nang maghintay na humantong sa hiwalayan. It's better you find your way. Sabi nga, find your ways. Char! Good luck po sa Sandra DJ ko at Star FM. Ingat ka palagi. God bless sa inyo at John Marino. Salamat sa iyong very kind na pabati at pa-shoutout. Pabati at pa-shoutout yun. Alam mo, ano, baka nga rin. Biglang matauhan si current boyfriend na para bang sino ba talaga mahal ko? At least malilinawan kayong dalawa. Ito naman ang sunod, sabi niya, valid yung overthink mo sis. 6 months na kayo, tapos may pics pa siya ng ex niya. 2 years na silang break. Normal lang magtaka at masaktan. Hindi ka insecure, di ba? Yung sinasabi ko eh. Tao ka lang. Hindi issue yung pics mismo. Yung tiwala. May mga tao na sentimental at hindi basta nagbubura. May mga tao naman na dapat clear na pag may bago, dapat pareho kayo sa boundary na yan. Kausapin mo ng kalmado, hindi para mag-away, para mag-set ng expectation. Kung mahal ka niya at seryoso siya, buburahin niya na yun. At irespetuhin niya yung nararamdaman mo. Kung ibabaliwala niya yan, doon mo malalaman kung saan ka nakatayo. Pag-isipan mong maigi, dear. God bless. Uy! Dear M.O. Charot! Kala ko, dear M.O.R. yan. Nakakatakot ka naman. Pero alam mo, agree ako ha. Valid talaga yung nararamdaman ni Ate Lizelle. Kahit sino naman eh, na current girlfriend. Tapos makikita mo sa phone niya, ano pa rin yung pictures nila ng ex niya. Girl! Diba? Wala na eh. Kahit, parang pag sa akin nangyari yan, kahit anong explain, ayoko na. X ka na, ganun. Ayan, meron pa ba sa yung sunod, double comments. Para kay ma'am, wala namang masama kung nandun pa yung mga pictures sa gallery niya. Pero may karapatan ka din po masaktan at magtanong kasi jowa mo na siya ngayon eh. Kung talagang nakalimutan lang niya, dapat burahin niya pag sinabi mo para gumaan ang loob mo. Obserbahan mo kung pinipili ka niya araw-araw, sabi nga ng Ben and Ben. Yun po ang tunay na sagot. Hindi yung lumang picture. TYSM! Meron pa ba tayong sunod? Sabi naman niya, good PM, sabi na namin DJ Von, para po sa akin, sa sender, siguro unawain mo na lang. No, unawain mo na lang yung boyfriend mo, baka hindi pa makalimutan yung ex niya. I-pray mo na lang na sana magkaintindihan kayo. Ganon. Ang bait naman yan, ipagdadasal mo pa yung boyfriend na... Sana, Lord, naman po yung boyfriend ko makamove on na sa ex niya. ikaw pa yung nag-adjust, no? Ikaw pa yung nanalangin para sa kanila. Well, una kong tanong para kay Ate Lizelle, may communication pa ba sila ng ex niya? No, siguro ito yung mga dapat mong linawin. Ilinaw, ano ba yung ginagawa niya ngayon? Paano ba siya makitungo rin sa'yo? And, yun nga, may communication pa ba sila ng ex niya? Kasi kung wala naman...

0: naman eh. Tingnan mo rin, si boyfriend mo ba, open pa ba siya sa'yo? Kasi kung sinabi niyang nakalimutan niya, na nakalimutan niyang hindi, nakalimutan niya lang i-delete, di ba? O kaya naman, hindi siya defensive, malihim ba siya? Tingnan mo kung, ayun, yung mga sign, open ba siya sa'yo? Consistent din ba kung paano kanya itrato? Kasi kung ramdam mo naman na ikaw yung present at priority niya, baka mas mahalaga yon kaysa dun sa lumang pictures. Pero, Ate Lizelle, kung non-negotiable mo yan, na tipong, ha, may picture pa yung, may picture ka pa sa ex mo? Huwag mo na itilit! Irespetuhin mo rin yung sarili mo kung isa yan sa mga non-negotiable mo. Kasi mahirap yun kapag hindi pa pala nakaka-move on sa ex. Ikaw na lang yung mag-a-adjust talaga. Ikaw na lang yung aalis, di ba? Kaysa magtiis ka dyan. Anyway, eto muna. Pakinggan natin ano naman ang masasabi ng ating pambansang maninisid, Star DJ John Marino.
1: Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya.
0: May mababakya ba tonight? Kaya naman, ano kaya ang masasabi mo? Star DJ John Marino, please come in.
2: Isa na naman po, magandang gabi, Metro and Mega Manila! Ayun! Kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po ay sa mga sandaling ito ay nakakapag-relax na kayo, nakakapag-rest na kayo na maayos dahil tomorrow is another hard working day. Ayun! And of course, ito na nga pag-uusapan na po natin itong pinadala ng na letter ng ating pong star friend. Ayan, ha? Nataga Araneta, Cubao. Si Lizelle. Ang ganda ng pangalan, ha? Lizelle ng Araneta, Cubao. Paano ano mo si Robin Padilla? Okay? Anyways, ito yung problema ni Lizelle. Alright? Ano ang masasabi nyo kung nasa phone pa rin ng boyfriend nyo ang pictures nila ng ex niya? Wow! 6 months na kami ng boyfriend ko at minsan ay nahawakan ko ang phone niya dahil may pinapahanap siyang files. Nagulat talaga ako nang makita ko sa gallery niya na may sweet photos pa sila ng ex niya na hindi niya pa binubura from 2 years ago. Sinabi ko na ito sa kanya at sabi niya ay nakalimutan niya lang daw burahin. Hindi na ulit ako nagtanong kung nabura na niya ang pictures. Pero napa-overthink lang ako. Bakit nakastore pa sa phone niya ang pictures nila? Eh, break na sila 2 years ago. Okay. So, anong problema natin doon, Lizelle? Masama loob mo dahil may... I mean, pictures lang yan, Diyos ko naman. Okay lang sana kung may nakita ka ng video dyan na skandal nila dalawa. Okay, at nakastore pa yan sa kanya. Ibang usapan yun. Pero kung picture lang. Huwag niyo masyadong bigyan ng ano yan ha, ng taong narito, ng kulay. Kinukulayan niyo kasi, kaya minsan, alam niyo, if, yun kasi ang kulang pa sa mga Pinoy pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Ano? I mean, hindi pa tayo ganun ka-critical thinker. Alright? Pero, siyempre, bilang isang conservative, magtatanong ka talaga, bakit? Kami na, eh, nandun pa yung picture niya. Eh, sinabi naman niya sa'yo na nakalimutan niya lang burahin. Bakit? Kung sakasakali ba, bawal ba yon? Kung sakasakali ba, sila pa rin? Di ba? Maybe, you know, eto lang din yung masasabi ko. Try to open up your mind. Okay? Eh, ano naman ngayon kung, I don't know, sa akin lang ito, sa akin lang. Okay? Hindi ko sinasabing gayahin nyo. Ang sa akin lang, kahit pa may mga pictures sa dyan, ng ex niya, wala akong pakialam. As long as kami. Yun lang yun. Ang hihilingin ko lang sa kanya is yung faithfulness niya. Ang hihilingin ko lang sa kanya, yung pagiging transparent niya. Oh, di ba? At least, kung may picture, tatanong ko, bakit ito, may picture ka pa? Ay, kung ano yung reason niya, eh sa kanya na lang yun. Nasa kanya na yun. Konsensya niya na yun. Sa akin lang yun ha. Pero kung siyempre sa iba, magagalit at magagalit yan.

0: Di ba? Kumbaga parang, bakit tayo? Eh, may picture ka pa niyan. Hindi ba nakaka, ano naman sa akin? Hindi ba, parang binastos mo na ako, hindi mo pa ako ginalang? Di ba? May mga ganong scenario. Okay, pero, maybe, nakalimutan niya lang burahin ito. Diba? I mean, 2 years ago. Di ba? Bakit? Kung sakasakaling ako yung boyfriend mo, listen, ipagkakatiwala ko ba sa'yo? Yung phone ko, kung alam ko, okay, na may mga makikita ka na hindi ka nais-nais dyan, oh, matanong kita, kung ako yung boyfriend mo, ako yung boyfriend mo ha, ipagkakatiwala ko ba itong phone ko sa'yo, kung alam ko na may makikita ka dyan na ikasasama ng loob mo? Siyempre, hindi. Diba, sasabihin ko na lang, privacy ko to eh. Mind your own business. May cellphone ka naman. Kung, like for example, magpapahanap ako ng file, bakit sa'yo ko pa ipapahanap? Ako na lang ha. Para hindi mo makita. Gets mo yung logic? Diba? I mean, nandiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Diba? Pero kung bibigyan nyo ng bigat ito, wala tayong magagawa doon. It will be a case of another unsuccessful relationship. Di ba? Ganun lang yon. Try to widen your horizon. Okay? Maging critical thinker tayo. I mean, although, syempre, nandyan pa rin yung pagiging conservative natin. Dahil Pinoy tayo, wala tayong magagawa eh. Pero, kung sakasakaling ibukas ninyo, okay, ang inyo pong kamalayan sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. At alam nyo na wala namang kinalaman sa relationship ninyo. At alam ninyo na, ba't ko naman bibigyan ng bigat yan eh? Matagal naman na silang wala. Not unless nagkikita pa sila. Di ba? Pero kung sakasakali, ano ba yung instinct mo? Ano ba yung nararamdaman mo? Di ba? Meron bang itinatago pa rin itong boyfriend mo sa'yo? Kung meron, talasan mo yung radar mo, itaas-taas mo yung antena mo para masagap mo kung ano yung signal na nanggagaling din sa kanya. Pero ang sa akin lang, you know, sana hindi ito yung maging dahilan para maiba yung pagtingin mo o pananaw mo sa kanya. And then sana hindi ito yung dahilan para masira kung ano man yung inyong naumpisahang relationship. Okay? Ganun lang. Nakita mo na yan. Wala na tayong magagawa. Na-explain din naman niya. Okay, na, siyempre, masyadong awkward naman kung tatanungin mo pa din na namura mo na. Hindi naman po pwede yun. Di ba? Ganun lang yun. And I think, hindi ko naman sa sinasangayunan yung mga kalalakihan. Kasi once, kasi ang lalaki, ha? Katulad ko. Like for example, ako, ulitin ko ha, alam ko na may makikita ka na hindi ka nais-nais. Ibibigay ko ba sa'yo cellphone ko? Akin na lang yan ha. Ayun yung mga dapat nyong tignan. Yun yung mga dapat ninyong kilatising mabuti ng mga kalalakihan. Yung tipong, pahiram naman ang phone. Ay, hindi. May gagawin pa ako eh. Yun na yun. Pero kung yung, mahal, hanapin mo nga dito yung mga files ko dahil parang may mga nawawala akong files eh. Hindi ko makita eh. So, eto, hanapin mo dito sa phone. I mean, pinagkakatiwala niya sa'yo. Doon pa lang, panalo ka na eh. Ano naman yung sweet photos nila? Di ba? Naging sila naman eh. Okay lang siguro kung hindi naging sila at nakakita ka ng mga sweet photos. Ano yon? Ibang usapan na yun kapag ganun. Pero kung may ex siya at nakita mo na may mga sweet photos sila, both, wala tayong magagawa. Di ba? Maybe ganun ka rin din naman siguro sa mga naging ex mo. Yun nga lang, nung naghiwalay na kayo, totally, kinalimutan mo na siya. Binura mo na para wala nang magpapaalala pa sa kung anuman or sa kung gaano kasaya ang naging relasyon nyo way back then. Pero siguro dito sa boyfriend mo, maybe nga, nakalimutan niya lang siguro. Dahil, syempre, file yan eh. O mga files yan eh. Alangan naman na isa-isahin mo yan. O kung pwede nga lang. Or maybe may mga, sabihin na natin ha, may mga important files siguro dyan. That's why, hindi niya binubura ng buo. Pero kung magbura ng buo, o ngayon sa gallery, madali lang naman yun sa phone eh. Isang click lang yan eh. Delete all. Ayos na, maybe. May mga iniingatan din siyang mga files niya doon na ayaw niyang mabura. That is why. Or maybe, sa dami ng mga files niya na nandyan, wala na siyang panahon pa para isa-isahin kung ano yung nandyan mismo. Okay? Sa gallery niya. I mean, hindi ko sinasang-ayunan kung ano yung sinabi ng boyfriend mo. Pero open up your mind. Okay? Hindi yan ang dahilan. Hindi yan yung rason para maiba din kung ano yung pagtingin mo sa kanya. Ganun lang yun. Intindihin mo at laliman mo pa kung ano, kung paano mo tignan yung sitwasyon. Okay? So, ayun lang. And maraming salamat sa Lizelle ng Araneta, Cubao. Thank you. Hindi ko inaano ha, hindi ko sinasa ngayon kung anong sinabi sa'yo ng lalaki, but para sa akin lang yun. Okay? Pero kung yan, eh nag-umpisa na siyang magtago. Okay? Ng mga kung ano-ano. Or ayaw na niyang ipahawak itong phone niya sa'yo. That's the time na magdalawang isip ka na. That's the time na mag-isip ka na ng hindi maganda. Baka nga, may itinatago na yung iba. Oh, ganun. Maraming salamat. And hanggang sa muli, salamat sa pakikinig at pagantamay. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. And of course, sa lahat po ng mga nakinig, ayan, salamat po sa kanilang mga radio set. And of course, sa lahat din po ng mga nanood po sa atin through Facebook Live. Hello. Mabuhay po kayo. Hanggang sa susunod, hanggang sa muli. Nakasama po ninyo ang Pambansa Maninisid. Ako po si Star DJ John Marino. Diyos te agina, kada kayo amin. Apo nga wanlabas na. I'll see you when I see you. Safe tracking, happy star cruising to everybody out there. Gotta go, gotta fly, gotta say goodbye. You sleep tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey.
1: John Marino, sisirin mo ko.
2: John Marino, are you my daddy?
0: Now you hear and see me. Now you don't.
3: Maraming salamat sa ating pambansang maninisid. Grabe, naisip ko tuloy saan ka na sumisisid na yun. Baka sa mga baha dahil umuulan. Hindi na maiwasang sumisid kahit saan. Kasi kahit saan mataas ang tubig. Anyway, thank you so much again po, Star DJ John, DJ John Marino. And thank you so much din sa lahat ng mga nanonood sa atin tonight at sa katanungan ng ating letter sender, question sender na si Ate Lizelle na mula po sa Cubao, Araneta, Cubao to be exact, di ba? Number one, gusto ko sabihin din, no, na yung wag mong pagurin yung sarili mo. Kakaisip sa isang bagay na pwede mo naman ding bigyang linaw. Siguro kung nag-overthink ka, doon mo na simulan. Magtanong, and then doon ka mag-decide from there. Ayan, basahin na natin ang mga kasagutan. Ang mga comment natin. Hi, nakadilaw na kalugay. Thank you so much. So pretty daw. Shout out from Caloocan City. Kamusta ka dyan? Magandang gabi, DJ Juan. From Mambusao, Capiz. Wow. DJ Juan, ganda niyo po. Ang layo ha. Sorry, ngayon lang ako nakanood ng live mo, nakatulog na talaga ako sa sobrang antok. Iba-iba kasi ang tao sa pag-move on, sabi naman ni EM. May mga taong binubura agad para lahat makalimot. May mga taong hinahayaan lang kasi wala naman, lumang photos lang yan. Hindi ibig sabihin nun na may gusto pa siya, pero hindi rin ibig sabihin nun okay lang sa'yo. Correct. Kung sabi niya, nakalimutan ko lang at tapos binura niya agad nung nalaman mong nasaktan ka, ibig sabihin, nire-respeto niya yung nararamdaman mo. Pero kung binaliwala niya at hindi man lang binura, hanggang ngayon, doon yung red flag. Kasi mas pinili niya yung ginhawa niya kaysa sa peace of mind mo. Valid yung overthink mo, hindi ka OA. Normal lang magtaka, bakit 2 years na nakalipas pero nasa phone pa? Phone pa, di ba? Para sa'yo kasi, pag mahal mo na yung bago, dapat yung phone mo, memories nyo na yung laman, hindi yung luma. Yes, at saka kapag nag-move on tayo sa isang tao, part ng process yung pag-delete ng phone, pag-delete ng picture, no? Baka ganun kalaki yung impact ng ex niya para hindi niya i-delete yung photos, no? O baka naman kasi sikat yung ex niya. Eh malay mo, sumigat lalo. O at least meron siyang proof. Meron siya pwedeng ipagmayabang, di ba? Greetings, DJ John Marino. Welcome back po. Love you. Ingat ka po lagi. Hello, DJ John Marino. Tingin ko, love pa rin. Bakit? O sabi ni Emerson, yung technique nga ng iba, dinidelete para hindi niya makita yung mga picture ng ex niya. Pero hindi niya alam na natatago lang sa may recently deleted. Ay! Kunwari, dinilit, no? Pero andun pa rin. Sino ba yung pinagsasabi mo na ano, Victor? Sino yung DJ Yummy? Taga saan station yan? Hindi ko siya kalala. Ayan, from Bombo Radio Cebu. Ayun, hello po. Sabi naman, para doon, pwede niya ma-restore yung mga picture nila. Doon sa recently deleted, no? Good night po, DJ John Marino. Nangyari sa profile picture mo? Biglang nagbago. Thank you so much sa lahat ng mga sagot nyo na hindi ko alam kung saan galing. Mga sagot na parang iba-iba yung galaxy. Para sa natin, 11 star minutes po, makalipas po ang 11 ng gabi. 11-11 the evening at the Philippine Standard Time. Mag-wish ka na. Na-wish mo ngayon. 11-11. Wish ko mawala na yung baha sa Pinas. Charot. Anyway, TYSM po, tayo po ay nagbalik nga muli sa ating Payo ni Marino, Start Along with Payo ni Marino. Sa susunod po ulit na weekend, tingnan natin kung makasama muni natin siya at anong mga katanungan naman. Kung ikaw rin may mga gusto kong itanong, gusto mong malaman, gusto mo lang marinig, ano ang masasabi ni Star DJ John Marino, ay pwede mo i-message yan sa ating Facebook page na 102.7 Star FM Manila. Shoutout Idol from Bucas Grande Island. Stray Nation, tuloy-tuloy po tayo up until 12 in the midnight. Kasama mo pa rin ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Magpahinga ka ha. Happy Monday na po. Happy Monday. Ilang minutes na lang. Kaya enjoy mo na yung mga moment. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
4: At yan at ating Star Tanong presents Payo ni Marino. Dito na sa Star FM.

ulan at kapiling ka. Yan ang awitin mula pa kay Regine Velasquez. Yes! Oras natin, 15 star minutes bago po mag 12 na midnight. 11:45 in the evening at the Philippine Standard Time, TYSM. Sa lahat po ng mga umantabay at naka-tune in sa atin the whole day ng Sunday, magpahinga ka ng mabuti. Good night. Another day bukas, another bakbakan. Another bakbakan talaga sa pagkukommute. At kung ano-ano pa, pero wag na muna natin isipin yan. No? Ang mahalaga ngayon, have a good rest, great rest, good night rest, good night sleep. Ano man tawag mo dyan. Huwag mo kalimutan mag-pray bago matulog. And the tradition, ako po yung nakasama, yung sweetie tootie girl, Ivana Darna. Bukas ulit, 7 p.m. up until 12 in the midnight. Eto na, to formally close our program, here's one of my favorite songs. Ang awitin mula kay Stevie Wonder, Knocks Me Off My Feet. Extra Nation, good night.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star

Pinoy! Morning na! Gising na! Samahan na! Ang Star FM!

0: Starvation at natin ang ating top of the hour news sa oras na ito. Suspendido ang klase sa inang paralan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, August 17 dahil sa inaasahang epekto ng masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o Habagat. Inuwaho sa Metro Manila, nagkansela na po ang pasok ang lungsod na Maynila kung saan ang kindergarten hanggang senior high school, public at private schools at inilipat sa alternative delivery mode. Habang sa Batangas naman po ay wala pong pasok sa lahat ng atas, public at private, dyan po sa Balayan, Calaca City, Calatagan, Lemery, Lian, Nasugpo. Habang sa Bulacan naman po, Star Nation, kansilado ang pasok dyan po sa Balagtas, Balagtas Central School, Francisco Balagtas Memorial School at Gat Francisco Balagtas High School. At papalitan po yan sa alternative delivery mode. Habang sa Kalumpit, Hagonoy, maging sa Marilaw, Paumbong, Balolos, lahat ng atas, public at private, wala pasok at inilipat sa alternative delivery modality. Habang sa Cavite, wala pong pasok dyan po sa Amadeo, Dasmariñas, Cavite, General Trias, Imus, Kawit, Daig, Noveleta, Rosario, Tansa, Tres Martinez, Bacoor. At Star Nation, pumunta lamang po sa ating website sa www.bomboradio.com para malaman niyo pa po ang ilang pang mga update patungkol po sa mga kanselado na pasok ngayong araw po ng Lunes, August 17, 2026. Dahil nga ho yan sa epekto ng masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o Habagat.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, sa ibang balita, kinwestiyon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang kalidad ng mga proyekto itinatayo ng Department of Public Works and Highways para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa kanyang programa, sinabi ni Remulla na maaaring mas maayos ang malalaking proyekto kung isasagawa sa pamamagitan ng public-private partnership. Kabilang sa binanggit niya ang mahigit 9 billion pesos na UP Philippine General Hospital Cancer Center na wala umanong nakuwang bidder. Kinwestiyon din ni Remulla ang Bureau of Immigration Building Project na nagkakalaga na mahigit 8 billion pesos na anya ay matagal nang ginagawa. Iminungkahi rin niya sa National Bureau of Investigation na sa halip na magpatayo ng bagong gusali, maaari na lamang itong bumili ng existing building sa pribadong sektor. Sumang-ayon naman si DPWH Secretary Vince Dicer sa ilang punto ni Remulla, partikular sa paggamit ng PPP para sa malalaki at komplikadong proyekto. Ayon kay Dicer, maaaring makatulong ang public-private partnership para matiyak ang mas mabilis na konstruksyon, mas mataas na kalidad at cost efficiency ng mga proyekto. Inamin din si Dicer na hindi siya nasiyahan sa kalidad ng ilang proyekto ginagawa ng DPWH, kabilang ang Bureau of Immigration Building. Sinabi rin niyang handa ang DPWH na itigil ang kasalukuyang NBI Building Project upang makahanap ang ahensya ng mas praktikal na opsyon para sa bagong headquarters dito.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!

0: Star FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
9: Basta Star.
10: Dito sa Valenzuela, almusal sang halian at tapunan ang aming pinakikinggan. 102.7 Star FM.
11: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
12: Star FM.
13: Star FM.
14: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
15: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
17: Philippines number one, Star FM.
2: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan po ng Pilipinas. 6:07 minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw. 5:06 in the morning.
17: Star FM across the nation.
18: Antonio.
2: Look out!
18: Lambada.
2: Good morning! Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
4: BB Store, number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
5: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
6: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
7: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
8: Star FM.
9: Basta radyo sa FM.
10: Ayos na. Star.

0: R.F.M.
1: R.F.M.
0: R.F.M.
2: Landituna, si Antonio Lambada. Antonio Lambada.
3: The one and only Antonio Lambada.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Oras
4: na Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na. Makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:35 in the morning. Happy Monday, Star Nation. Maulan na Monday. Maulan na Lunes. August 17, 2026. At aluri po sa lahat ng mga Star Nation natin. Umulan man, ay tuloy pa rin ang pasok. Dahil no work, no pay. At sure sa mga Star Nation natin, na buhabiyahin na po sa mga oras na to. Good morning, good morning, good morning. At sa mga Star Nation natin, kagising pa lamang. Aba, magandang umaga ko. Nakapagluto na ba pa tayo ng ating breakfast? Meron mga iba tayong mga chikiti baguets na may pasok kayo na. Habang may ilan tayong mga estudyante na suspend dito ang kanilang klase. Panigurado, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang tulog. At yung mga may pasok na mga estudyante natin ngayong araw na to, ingat-ingat ha. Huwag kalimutan magbawad ng payong. At syempre kumain ng breakfast para malakas ang ating resistensya. At syempre, Star Nation, kasama lang ang inyong lingkod all the way up to 7 in the morning sa ating programa Morning Star Sweet. Ngayon pong rainy day, Lunes. At syempre, pisahan po natin ang ating umaga na may kiti sa ating mga labi. Dahil panibagong araw na naman pinagkaloob sa atin ng Panginoon may kapal. At syempre, pisahan din natin yan ang ating programa ng Dagdag Kalaman. Eh, alam ko, marami nakamiss nito ha. Halos sa 5 buwan pa to. O, 5 buwan tayo walang ganito ha. O, ito Star Nation, ang ating papabusog. Ngayong umagahan ng Lunes.
6: Mga balita noon, kasaysayan ngayon, kaganapan sa petsa.
7: Kaganapan sa petsa.
6: Kasama ang tagapagbuklat ng nakaraan, Antonio Lambada.
4: Star Nation, ngayong araw ay August 17, 2026. At dahil ka sa mga request ng ating mga chikiti baguets sa ating social media, pinabalik po natin. Eh. Alamin natin ang mga balitang nangyari sa iba't ibang taon ng 17 ng Agosto. August 17, taong 1945, sa isaya po sa Pilipinas. Eh. Sa petsang ito, inanunsyo ni Pangulo Jose P. Laurel ang pagwawalang bisa sa Republika ng Pilipinas na itinatag noong panahon ng mga Hapon. Ang naturang deklarasyon ay ginanap sa Tokyo, Japan. August 17, taong 1898, kasaysayan pa rin sa Pilipinas. Sa petsang ito, hinukay ang labi ni Dr. Jose Rizal mula sa Paco Cemetery at nidala sa Estrado Street, Binondo, Maynila, kung saan din namatay sa parehas na taon ang kanyang ama na si Francisco Mercado. August 17, taong 1877 naman, kasaysay sa ibang bansa. Sa petsang ito, nadiskubre ng American astronomer na si Asaph Hall sa U.S. Naval Observatory ang buwan ng Mars, kung saan pinangalanan niya ang mga ito ng Deimos at Phobos. At sa ating musika sa Science Star Nation, balik tayo August 17, taong 1989. Mula ito sa American singer at songwriter na si Richard Marks. Ito ang ikalawang single sa kanyang second studio album na pinamagatag Repeat Offender. Ang awiting Right Here Waiting. Isinulat ni Marks ang kantang habang nasa biyahe bilang love letter sa kanyang asawa na si Cynthia Rhodes, na isang aktres na sa mga panahon na yun ay nasa South Africa para sa shooting ng kanyang pelikula. Ito na ang ikatlo na number one hit ni Richard Marks sa US Billboard Hot 100 at itunuring na best-selling single ng singer. Habang ito naman ang kanyang most enduring hit sa US Adult Contemporary Chart, matapos siya tumagal ito ng 4 taon na hindi naaalis sa naturang charts. At po nga sa America's Nation, nag-numero 1 rin ito sa Australia, Canada, Ireland, New Zealand at Poland. Nakuha ito ng Certified Platinum na Recording Industry Association of America, habang Certified Gold naman sa Music Canada. Yan, Star Nation, ang mga balitang nangyari sa mga panahon ng iba't ibang taon ng 17 ng Agosto. Mga balita noon, kasaysayan ngayon. Happy, happy Star Birthday po sa lahat ng mga Star Nation natin nagdiriwang na kanika nila kaarawan ngayong araw na ito ng August 17. At i-celebrate po ang inyong mga birthday na may makiti sa inyong mga labi dahil panibagong araw na naman pinagkaloob sa inyo ng Panginoong May Kapahal. Oras, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, 40 star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:40 in the morning!
0: Good morning!
4: Balik ito ka tayo, Star Nation, at dito pa rin po sa inyong ipila na gatin ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
5: Mega Manila's best music station!
8: Star FM!
9: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM!
10: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide!
9: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash!
10: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
9: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
11: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
12: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
13: 102.7
14: Basta!
13: Wow!

0: Star FM.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla ka sa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Ako po si Aimee Gabunyag na nagtatrabaho sa 1C12 Divisoria Mall. Isa sa 10 maswerte na nanalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos na worth of gift pack na may isang timba ng Orokan at 1 Homeya Palabo. 1 box na MX3 copy, 2 cups of gold cup na sardines. Sa week number 6, palengke activation ng swerte sa palengke.

2026, noong August 15, 2026, sa Divisoria Mall. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang mga papremi. Kaya punta na rin sa mga susunod pa nila dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio, at sa mga sponsor sa papromo natin. It's all for you. Like mo, share mo.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na! Star

0: FM.
1: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
1: Antonio Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo, share mo.
4: Para sa Star Nation, sa buong kapluha na Pilipinas, 27 na star minuto na makalipas. Sa 6 na nagmamaganda ko baga, 6:29 in the morning. Another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
4: Alright, hello po sa lahat mga Star Nation natin na nagpe-prepare ng umalis sa kanilang mga tahanan at papasok sa kanilang mga trabaho. Nakapagsalamin na ba ang lahat? Siyempre, kailangan tingnan mo ang iyong sarili kung maayos na ba ang iyong buhok. Diba? Kung okay na ba ang iyong make-up. Diba? Pero ito, Star Nation, alam ba rin nyo ba na kayang makilala pala ng mga elepante ang kanilang sarili sa salamin? Kung ayos siya. O isa rin pala sa mga pwede nating gawin kung bakit tayo nananalamin, baka hindi nyo na makilala ang iyong sarili. Baka maging, kasi katulad ko kanina, nagsalamin ako, ba parang kamukha ako si Piolo Pascual. Eto, Star Nation, sa mga elepante, isang pabihira po kakayahan. Naiilan lamang po sa mga hayop ang taglay na ito. Ha? Kapag nakita nila ang kanilang refleksyon, nauunawaan nila na sila mismo ang nasa salamin, ha? At hindi ibang elepante. At ginagamit pa nila ito, ha, upang suriin ang mga bahagi ng kanilang katawan na hindi nila direktang nakikita. Eh, mahalaga ka ito, Star Nation, ha, dahil ang kanitong kakayahan ay tinuturing na palatandaan ng mas mataas na antas na kabalayan sa sarili o itinatawag nating self-awareness. Okay, isang katangiyan nga ito, Star Nation, na mahira sa kaharian ng mga hayop. Ha? At bukod sa mga elepante, ilan lamang po sa mga hayop na nakapapasa sa Bureau Self-Recognition Test ay ang mga dakilang unggoy tulad ng chimpanzee at orangutan. Gayun din ang mga dolphin at ilang uri ng ibon. Katulad na lamang po ng Eurasian magpie. Eh yung alaga mo si Brownie, inaulan pa yung salamin kasi akala may bagong aso sa bahay ninyo. Eh ang problema, ikaw naman yung nandun sa salamin. Lewag mo na sa rin, ha, baka nagbibigay lang siya ng security check sa sarili niya. Wow!
3: Trivia number 2.
4: Grabe, Star Nation, no? Malamig na ngayon. Unti-unti na lumalamig kahit papaano. Dahil na kayong maulan. Di ba alata sa boses ko, chinichipon na ako. Pero Star Nation, ha, napansin nyo ba? Bakit yung mga penguin, hindi nagyayelo yung kanilang mga paa? Kasi di ba, syempre, Star Nation, ha, kahit nakatira mga penguin sa napakalamig na lugar tulad ng Antarctica, napapansin natin, hindi nagyayelo basta-basta ang kanilang mga paa. Yung pala, Star Nation, mayroon pala silang espesyal na tinatawag na heat exchange system na tinatawag na countercurrent heat exchange kung saan ang malamig na dugong umaakyat mula sa paa nila ay pinapainit muna ng mainit na dugong bumababa mula sa kanilang katawan bago ito muling dumaloy. Grabe, no? Napapanatili nga nito, Star Nation, ha, na mga penguin ang init na kanilang katawan habang nababawasan naman ang pagkawala ng init sa kanilang mga paa. Parang ano yan, ha? Parang merong built-in heater ang mga dolphin, ang mga penguin. Habang tayo, konting ulan lang, nakadalawang kubota tayo, no? At naka-jacket pa. At naghihintay na ng mainit na kape. O, oh, di ba? Parang nasa Antarctica rin ang barangay ninyo. Kaya naman, kapag ka mainit, nagre-reklamo kayo. Kapag malamig naman ang panahon, nagre-reklamo kayo. Ano ba kayo? Sala sa init, sala sa rin. And Star Nation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Alaring Trivia, another learning na naman ang ating natutunan dito pa rin sa inyong hipilad agati ng music, entertainment, trivia, news, and information. Dial 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
4: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 34 minuto na makalipas sa 6 na nagmamagandang umaga. 6:34 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Trivia. Para sa iyong Star Kaalaman.
0: 102.7
2: Star F.
6: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: T-shirt!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
6: Sang lang?
11: Personal loan?
12: Jewelry?
13: Negosyo loan?
14: OFW?
15: At motor loan?
6: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano?
8: T-shirt!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang! May Cebuana na Lumiliere!
6: Sang lang?
11: Personal loan?
13: Jewelry?
16: Negosyo loan?
14: OFW?
15: At motor loan?
6: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
10: Goods ka!
6: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Este, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
22: Amoy pa lang. Alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
23: Mmm! Holiday!
22: Almusalin ng nam.
23: Good morning!
22: Pagtanghalian.
23: Uy, may birthday ba?
22: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
23: Wow! Malocha buwana!
22: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
23: At holiday beef loaf!
22: Malinamnam Holiday! Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
23: Kapit bahay!
22: Hi, Mahe! Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
23: Kapit ka dyan!
22: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at linamnam?
23: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
24: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
22: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
22: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
25: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
26: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
27: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
28: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
27: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
28: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay, Rizal.
0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Peka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
0: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: 102.7
7: Basta 102.7.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: 4.7 Star FM. It's all for you.
1: Share mo.
0: 37 oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 6 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:54 in the morning.
2: Good morning!
0: At starting siya lang dito na lamang po ating programa, Morning Star Swim. Gawin na enjoy niyo po ating matugtugan at pinag-usapan natin ngayong umaga na ito. Pero muli tayo magkaratigan ha. Mamaya alas 8 ang alas 11 na umaga sa programa It's All For You in the Morning. At nakakasama po natin ang isang Beshi Gora, Star DJ Kimi Gora. For the meantime, tutok-tutok lang dahil pagpatak na ng 7 na umaga pa kompleto serkanos ng ating wagahan. Iyanin po sa ating mga gabaga balita sa loob at labas sa bansa ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Womanon Center Makati at Samcast Nationwide at para sa ating audio video streaming. Pwede niyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila o din ba kaya Bombo Radio Philippines.
1: Like mo!
0: Huwag kalimutan i-like, share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At malatina nakatutok dito pa rin sa inyong ipinadagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Mega Manila's best music station.

0: taon sa katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang Sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ng Lunes, mga kabombo, Agosto 17, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather report mamaya, panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Ang bilang ng mga nasawi sa mga serye ng bagyo at mga pag-iral ng habagat, lumubo na rin sa 23 katao. Ang Commission on Elections naman pinaiimbestigahan ang pananambang na nangyari dyan sa may Bangsamoro Region, habang ang ilang mga Mindanaoan lawmakers umapelan ng masusing investigasyon. Sa ibang balita tayo mamaya, desisyon ng Senate Impeachment Court sa Monoy online post nitong si Attorney Ligutan, asahan ngayong araw. Ang pagharap naman ng dalawang testigo, posibleng matatapos na rin ngayong araw. Sa ibang balita, si Pangulong Marcos, walang planong putulin ang economic ties sa China sa kabila po yan ng tuloy-tuloy na agresyon ng huli. At sa provincial report naman, ang proponent ng data center na nag-walkout at nang bastos sa mga residente sa Maylo-Ilo, pinadedeklara ang persona non grata. Sa balita sa Bayong Dagat, abangan mamaya, ang Iran nag-aalok ng $30,000 na pabuya sa makakahuli at makakapatay ng US soldiers. At sa sports news, para sa mga tennis fans, si Alex Ayala haharapin si world number 10, Amanda Anisimova, sa Cincinnati Open. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update!
2: Sa ating weather update, mga kabombo, tuluyan na pong lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area nitong alas 2 ho ng madaling araw, Agosto 17. Ang naturang sama ng panahon na ilang araw din pong nagbabanta sa labas ng teritoryo ng Pilipinas at tuluyang pumasok, ngunit hindi rin naging ganap na bagyo. Sa kabilang banda naman, patuloy ang paggalaw ng isa pang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Uli po itong namataan sa layong 1,040 kilometers. Yan po sa silangan ng Northern Luzon. At mayroon po itong medium chance na maging isang bagyo o isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Kasabay nito ay nagbabala ang State Weather Bureau sa heavy rainfall dahil yan sa Southwest Monsoon o Habagat. Silang bahagi po ng Luzon. Mula Linggo ng gabi hanggang ngayon pong araw ng Lunes at mamayang gabi po yan, nasa 50 hanggang 100 milimetro ang bubuhos na ulan sa mga sumusunod na lugar. Ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Para sa mga viewers, sa kalaman po ng ating mga viewers, meron pong ipinapakita sa inyo na listahan po ng mga lugar na posibleng ulanin mula ngayong umaga hanggang sa araw ho ng Miyerkules. Mula Lunes ng gabi hanggang Martes ho ng gabi, Agosto 18, posible pong umabot naman sa 50 hanggang sa 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at maging dyan sa may probinsya po ng Antique sa may Visayas area. Mula Martes naman ng gabi hanggang pagsapit po ng Miyerkules ng gabi, Agosto 19, inasahan ang 50 hanggang 100 milimetro ho ng pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at maging pa rin sa may probinsya ng Antique. Maaari pong mas mataas daw ang dami o bulto ng ulan sa mga bulubunduking lugar o doon po sa mga mas matataas na lugar. Kaya tutok lamang po sa Bombo Radyo Philippines. Pwede po ninyo kaming i-follow sa aming mga social media sites sa www.bomboradyo.com at sa ating mga social media sites sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa X. Kaugnay din po niya, umabot na sa 23 katao ang nasawi dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o ito pong hanging habagat at mga nagdaang magkakasunod na bagyo. Itong Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Ayon yan sa Office of Civil Defense. Batay sa datos ng ahensya, 15 sa mga nasawi ay mula dyan sa may Baguio City sa may probinsya ng Benguet. Habang tig 3 naman ang naitala sa may Rizal at Batangas at may isa rin dyan sa may Quezon Province.

0: province. Kabilang sa mga naiulat sa sanhihon ng pagkamatay, ang landslide, pagkalunod, rockslide, nabagsakan po ng mga puno, nabagsakan ng mga bato, at ang iba po dito ay nakuryente. Sa kabuuan, mahigit sa 4.9 million na katao na ang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Sa ibang mga balita ho tayo, inatasan ng Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng investigasyon sa pananambang sa convoy nitong si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Ayon kay Garcia, dapat ay mapanagot ang nasa likod ng nasabing insidente at matukoy ang lawak ng koneksyon nitong mga sangkot. Kung ito man ay may kinalaman sa halalan o wala, mahalaga ngayon anya na mapanatili ang kapayapaan at kaisaan sa naturang rehiyon. Mahalaga rin anyang matiyak ang kapanatagan ng bawat individual doon at pairali ng respeto sa constitutional rights ng bawat isa na nakapaloob sa batas. Tinambangan nga ang convoy nitong si Minister Makakua. Ito pong araw ho ng Sabado, Agosto 15, habang patungo siya sa Cotabato City mula sa Maguindanao del Norte. Bago ho nito mga kabombo ay dumalo si Makakua ng isang pagtitipon sa may Bangsamoro Federalist Party. Nakaligtas naman ang Chief Minister matapos na hindi sila tumigil hanggang sa tuluyan pong makarating sa Bangsamoro Government Center. Yan po sa Cotabato City. Kaugnay niyan, nanawagan din si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ng mabilis, masinsinan at kompletong investigasyon sa pag-atake sa konvoy nga ng Bangsamoro Chief Minister, etong si Minister Abdul Rauf Makakua sa may Maguindanao del Norte. Giit ni Representative Adyong, kailangang agad na matukoy, mahuli at mapalagot ang mga responsable sa naturang pag-atake. Binigyang diin ng mababatas na hindi lamang seguridad ng Bangsamoro ang nakataya sa insidente kundi maging ang peace process sa Bangsamoro. Lalo na't nangyari ito isang buwan bago ang unang o pinakaunang parliamentary elections ng naturang rehiyon. Yan po'y nakatakda sa Setyembre 14. Nanawagan din si Adyong sa lahat ng panig. Nanutasin ang anumang hidwaan sa pamagitan niya ng o dialogo, demokratikong institusyon at ang pagpapairal ng batas o rule of law at hindi sa pamagitan ng karahasan. Ayon sa mambabatas, hindi dapat hayaang mantalang pag-atake ang hangarin ng Bangsamoro people para sa pangmatagalang kapayapaan at tunay na self-governance. Naganap nga ang insidente mga kabombo, alas 4:44 ho ng hapon nitong araw ho ng Sabado. Yan sa may bahagi ng Barangay Dulangan, sa may Dato Din Sinsuat, kung saan pinaputukan ang convoy ni Bakakua at ng kanyang mga kasama kung saan nakaligtas naman siya sa insidente. Meron na ho tayong 9 na minuto makalipas ang alas 7 ho ng gabi, unang umaga. Update ho tayo mula dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan. Ang pagharap ng dalawang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaari daw hong matapos ngayong taon. Ayon yan sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Pero ang katanungan ho ngayon, dahil seryo ho ng mga pagulan, magkakaroon kaya na o matutuloy kaya yung trial ngayong araw? May live report dyan, si Bombo Angelo Aganan.
1: Bombo Genesis, maaari umanong matapos ngayong araw ang pagharap ng dalawang testigo ng House Prosecution Panel. Di katulad noong mga nakaraang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na inaabot ng dalawang araw ang isang testigo. Ayon yan kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Ngayong araw, Bombo Genesis, inaasahan na haharap si House of Representatives Office Records Officer na si Maribic Pareha para maglahad hinggil sa mga transcripts ng facts at records ng mga pagdinig sa Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Pagpapaliwanag ni Tunggol, maaari umanong maging maiksi lamang ang testimonya ni Pareha dahil sa nag-take na ng judicial notice ng impeachment court sa ilang records at katunayan ng mga pagdinig sa House of Representatives. Gayunman, linilaw naman niya na wala pang katiyakan kung ano pa ang magiging testimonya ni Pareha na hindi saklaw ng judicial notice. Tungkol niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol.
2: Maribic Pareha na siya po yung sa House of Representatives Legislative Office, no, Records Office. Ito po ang testimony niya lamang ay ukol doon sa mga TSNs at records ng mga nangyaring committee hearing sa House of Representatives. At ito po yung same na mga records at facts na may nangyaring hearing na gano'n na nag-take judicial notice din po ang ating impeachment court. So, as to the other matters outside of the judicial notice ng korte, Hindi pa po natin alam kung ano pa yung ibang mga itetestify ni Ms. Pareja, pero dahil may judicial notice na napaikli na yon, hindi na as extensive yung testimonya niya dahil may judicial notice na nga doon, ukol doon. So, mas maikli po yun, so baka sa Monday, dalawa po ang witness na mailatag.
1: Kasunod nito, Bombo Genesis, inaasahan din na ngayong Lunes ang magiging ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero sa manifestation ng lead counsel ng respondent na si Atty. Sheila Sison kaugnay ng mga pahayag ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na may kinalaman sa impeachment proceedings. Matatandaan na noong Miyerkules, August 12, sinabi ni Escudero na matapos ang pag-monitor ng Clerk of Court sa asal ng mga abogado sa labas ng impeachment court, lumabas na marami umano sa miyembro ng House Prosecution Panel, maging sa mga private prosecutor ang lumabag sa Rule 18 ng impeachment court dahil sa pagbibigay ng mga pahayag at komento na may kaugnayan sa merito ng kaso sa nagpapatuloy na impeachment trial. Dagdag pa ni Escudero, nagbigay na siya ng paunang paalala sa parehong panig ng prosecution at depensa na magtalaga ng mga spokesperson na hindi kabilang sa mga abogado sa pagdinig ngunit hindi sumunod ang mga ito. Narito at balikan natin ang mga naging pahayag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Cis Escudero.
3: ...of the councils of the parties this past week. And one side has been crossing the line many times and in fact the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. But I will do that on Monday, perhaps, after taking advisement, the manifestation of the counsel for respondent. It's not really so much being cordial or nice or kind, but it's a basic violation of Rule 18. I already talked to the parties 2 weeks ago, reminding you that you might want to consider appointing spokespersons who are not part of the panel of prosecutors, nor a private prosecutor. But you insist on maintaining that. So after 2 weeks, the court is constrained to make a decision and ruling on that. But we will do that on Monday with the permission of both councils.
1: Samantala, Bumbo Genesis, apat na testigo naman ang nakatakdang humarap ngayong Linggo. Kabilang na nga si Pareja, ang dalawang Special Disbursement Officer na sina Gina Acosta ng Office of the Vice President at Edward Pajardo naman ng Department of Education at si Attorney Lemuel Ortonio ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President.
4: Bumbo Jello?
1: Yes, Bombo Genesis.
4: Last Monday or nagkaroon dati ng suspension dahil sa serye ng habagat. Ngayong araw, lakas ng ulan dito sa Makati City at dyan sa may Pasay City. May abiso na ba ang Senate Impeachment Court kung tuloy or hindi matuloy ang trial ngayong araw?
1: As of this moment, Bombo Genesis, wala pang inilalabas ang Senate at ang impeachment court na sususpindihin itong pagdinig ngayong araw dahil nga dito sa serye ng mga pag-ulan. Kaya ayan, ayating ko kumpirmahin pa at nag-message na rin tayo, Bombo Genesis, direkta sa opisina nitong si Senate President Sherwin Gatchalian kung matutuloy ba itong pagdinig ngayong araw.
4: Pero hindi, I mean, ang Jokno Boulevard na dumadaan dyan sa may Senate building ay binubuhusan ngayon na napaka-lawak na pag-ulan, Bombo Jello?
1: Tama ka dyan, Bombo Genesis. In fact, yung ulan ngayon ay kakabagsak lang, Bombo Genesis, at malakas talaga. Hindi katulad ng mga nakarang araw na mga pabugso-bugso at hindi pa ganong malakas. Kaya katulad ng nakarang Monday, Bombo Genesis, malakas talaga ang ulan sa ngayon.
4: Ng kaantay tayo ng karagdagang mga abiso kung meron mang ilalabas ang Senate Impeachment Court. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello.
5: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: 14 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang matiyak ng Senado na bawat pisong ilalaan sa panukalang 7.2 trillion pesos sa national budget para sa 2027 ay direktang mapapakinabangan ng mga Pilipino.
0: Ayon kay Senator Gatchalian, magiging sentro ng pagsusuri ng Senado ang public trust, fiscal responsibility at timely execution habang sinisimulan ang committee deliberation sa 2027 National Expenditure Program. Sinabi niya na dapat magkaroon ng malinaw na resulta ang mga pondong ilalaan para sa edukasyon, healthcare, infrastructure, social protection at job creation, particular na sa pagsusulong ng tinatawag na inclusive economic growth. Kasunod ito, itiniyak din ng Senate President na maglalagay ang Senado ng mahigpit na safeguards para sa transparency at accountability sa magiging final version ng 2027 National Budget. Ang pahayag ng Senate President ay kasunod na rin ng turnover ng 2027 National Expenditure Program mula sa Department of Education o Department of Budget and Management patunguhuyan sa Kongreso. Samantala, mahigpit din daw na babantayan ng Senado ang Pax Silica Initiative upang matiyak na makapakinabangan ng bansa ang potensyal nitong ambag sa ekonomiya nang hindi nasasakripisyo ang kalikasan, soberanya at karapatan ng mga lokal na komunidad. Ayon pa rin kay Senate President Sherwin Gatchalian, mahalaga ang oversight ng Senado upang matukoy at matugunan ang mga posibleng panganib at ang hinaing na kaakibat ng naturang proyekto o inisyatibo. Importante niya na magkaroon nga ng oversight ang mataas na kapulungan maging ang House of Representatives. Sinabi rin ng Senate President na dapat tiyaking pangmatagalan ang pakinabang sa ekonomiya ng Pax Silica habang pinapangalagaan ang kapaligiran at mga karapatan ng mga magsasaka at mga katutubo. Malakihan niyang potensyal ng inisyatiba na magdala ng high-value technology sector sa bansa, kabilang ng tinatayang 200,000 mga direktang trabaho at hanggang sa halos 1,000,000 o mahigit 800,000 na trabaho sa panahon ng construction. Gayunpaman, giniit ng Senate President na kailangang balansihin ang mga oportunidad na ito sa pamamagitan ng walang kompromisong oversight. Tiniyak din ni Gatchalian na magpapatuloy ang pagbabantay ng Senado sa lahat ng yugto ng Pax Silica Initiative upang matiyak na hindi mauuwi sa kapinsalaan ng kalikasan, soberanya ng Pilipinas at mga komunidad ang inaasahang pakinabang nito sa ekonomiya. Samantala, nilinaw din ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na bagamat igagalang ng House of Representatives ang Office of the Vice President sa pagtalakay sa panukalang budget para sa 2027, hindi ito nangangahulugan na malilibre ang ahensya sa masusing pagtatanong ng mga mambabatas. Ayon sa mambabatas, may kaukulang paggalang at courtesy ang House of Representatives sa Office of the Vice President. Ngunit, hindi dapat naging dahilan upang hindi questionin ang mga usapin na may kaugnayan sa hinihinging pondo ng tanggapan. Kasunod ito ng paghahanda ng House para yan sa pagdinig sa panukalang 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ito ho'y mas mababa kumpara sa 889.23 million pesos na pondo ngayong taon. Sinabi rin ng mababatas na inaasahan na tumaas ang House na personal na haharap si Vice President Chara sa budget deliberations dahil karapatan niya at ng mga kinatawan ng kanyang opisina na humarap para sa pagtatanong ng mga mababatas. Nakatakdang ang talakay ng House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng Office of the Vice President. Yan po sa Setyembre 2 kung saan nakalista bilang kinatawan ng tanggapan si Chief of Staff Zulaika Lopez. Malalang naging sentro nga ng nakaraang budget hearings ang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Kabilang ho rito ang confidential funds na isa rin sa mga usaping nakapaloob sa kasalukuyang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Samantala, nanawagan naman si House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Ace Barbers na dapat na pantay na ipatupad ang Rule 18 ng Senate Impeachment Court sa lahat ng sangkot sa impeachment trial kabilang na ang respondent na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, layunin ng sub-judicial rule na mapanatili ang integridad ng paglilitis at maiwasan ang pagtatalakay sa kaso sa labas ng impeachment court. Sakop nito ang prosecution, ang defense at maging ang mga abogado at mga testigo. Sinabi rin ni Barbers na dapat ding sumunod sa parehong pamantayan si Vice President Sara, lalo na sa mga pahayag na kumukwestiyon sa proseso ng impeachment court. Ayon sa dating mambabatas, kung mayroong rule, dapat na pare-pareho itong ipatupad at hindi pwedeng mahigpit sa isa pero maluwag sa iba. Binigyang diin ni Barbers na nakahandang sumunod ang prosecution panel sa anumang utos ng impeachment court hinggil sa media engagement at pampublikong pahayag. Inaasahan ngang maglalabas sa Senate President at Presiding Officer Francis Escudero ng kanyang desisyon. Yan po'y para doon sa sub-judicial rule. Ukol pa rin po yan sa naunang post nitong si Attorney Ligutan. Update po tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Tinitiyak po ni Pangulong Marcos na bukas pa rin ang Pilipinas sa economic partnership sa lahat ng bansa at wala din pong planong putulin ng economic ties dyan sa China. May update dyan si Bombuana Lizoberano.
6: Bukas ang Pilipinas sa pakikipag-partner sa anumang bansa para sa mga investment na makakalikha ng trabaho at makapagpapalakas pa sa ekonomiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nakikita ng gobyerno ang economic partnership bilang either or pagpili lamang sa pagitan ng China at ibang bansa. Ayon sa Presidente, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa China na isa pa rin sa pinakamalalaking investors ng bansa sa kabila ng usapin sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulong Marcos na bukas din ang Pilipinas sa investors mula sa Amerika, Europe, China, Japan, South Korea, Canada, Australia at iba pang bansa. Basta't kapaki-pakinabang ito para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing konsiderasyon ng gobyerno, ang paglikha ng trabaho, pagpasok ng investment, pag-unlad ng teknolohiya at pagsasanay at pagpapahusay ng skills ng mga manggagawa. Tungkol naman sa paggamit ng likas na yaman ng ating bansa, iginiit ng Pangulo na walang dayuhang kumpanya ang maaaring magsamantala sa mineral resources ng Pilipinas nang walang pahintulot ng pamahalaan. Anya, dapat ding palakasin ang lokal na pagproseso ng mga likas na yaman sa halip na basta iluwas ang mga ito bilang hilaw ng materyales. Nilinaw din ni Pangulong Marcos na walang pulisiya ang Pilipinas na putulin o bawasan ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa bansang China. Anya, walang basehan ang mga pahayag na nais ng Pilipinas putulin ang economic ties nito sa Beijing. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: I don't think that that's in any policy statement that we are distancing ourselves from China. Mm-hmm. We are continuing to find many instances where we are very much in cooperation with China. China is one of the biggest investors still in the Philippines.
8: Ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin 23 minutes, makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Abangan mamaya mga kabumbo, makakausap po natin si Attorney Rona Ann Carito. Siya po nagsisilbing Executive Director ng Legal Network for Truthful Elections. At maging si Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ito ay kaugnay sa mga usapin po ng halalan. Kamakailan po nagkaroon po ng pananambang dyan sa may bahagi ng Bangsamoro Region. Dito po ay biktima ang Chief Minister ng Bangsamoro. Yan ay naganap mga eksaktong isang buwan bago po yung September 14 elections dyan sa may Bangsamoro Region, mga kabombo. And may mga panukala din na ipagpaliban pansamantala ang barangay at sanggunyang kabataan elections na nakatakda nga sa may Nobyembre ng kasalukuyang taon. Magkasunod po na halalan nito, mga kabombo. So abangan mamaya ang ating panayam kina Dr. Serrano at kay Attorney Caritos ng Legal Network for Truthful Elections. Oras natin, meron na ho tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga sa iba pang mga development. Ang kalihim na Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon, pabor sa pag-usad ho ng public-private partnership kasunod yan ng mga pagpuna. Itong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera.
9: Bombo Genesis, pabor nga si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa mas malawak na public at private partnership doon sa mga malalaki at mga komplikadong proyekto ng gobyerno. Ayon kay Dizon, mas makatutulong ang naturang partnership habang isinasailalim sa malawakang reforma ang sistema at kultura sa loob ng ahensya. Giit ng kalihim, kapag maayos na ipinatupad, maaaring matiyak na sa pamamagitan ng naturang partnership ang mas mabilis na pagkumpleto sa mga proyekto, mas mataas na kalidad ng infrastruktura at mas epesyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Ang pahayag ni Dizon ay kasunod ng puna ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kalidad ng ilang government infrastructure projects, kabilang ang bagong Bureau of Immigration Building at ang planong bagong headquarters ng National Bureau of Investigation. Hindi itinago ni Dizon ang kanyang pagkadismaya sa pagkaantala ng Bureau of Immigration Building Project. Ayon sa kalihim, nagagalit siya na malaman ang sitwasyon ng proyekto, lalo na ang umunay hindi maayos sa disenyo ng gusali. Para kay Dizon, hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng pagkukulang sa isang malaking proyekto ng gobyerno. Bukas din si Dizon na ipahinto ang kasulukuyang proyekto para naman sa bagong NBI headquarters upang bigyang daan ang paghahanap ng mas praktikal at mas maayos na alternatibo para sa ahensya. Samantala, sa usapin naman ng mga flood control projects na iniimbestigahan dahil sa umano'y mga anomalya, sinabi ni Dizon na patuloy ang koordinasyon ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman at sa mga korte. Layunin ang kagawaran na maresolba ang mga legal at imbestigasyong usapin upang may pagpatuloy o may isagawa ang mga kinakailangang flood control projects. Malagaw man ito lalo na sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Iginiit ni Dizon na hindi dapat mantala ang mga kinakailangang proyekto para sa kaligtasan ng publiko habang tinutugunan ang mga alegasyon ng alumanaliya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
10: Ongoing yung investigations, pero meron nakikipag-coordinate tayo sa Office of the Ombudsman at sa korte para dun sa mga projects na parte na ng mga kasong final. Para lang magawa na natin. Kailangan maayos natin yon. Pero kung gagawin na natin ang tama. Kaya sinasama ko yung mga eksperto natin para kung gagawa man tayo, hindi na yung mga flood control na isang ulan lang, isang ano lang, masisira na kagad. Diba? So, ano yan, ang problema, kailangan natin planuhin na yan ng mabuti. No? So, hindi mabilis at madaling solusyon to. Ang pakiusap ko sa mga kababayan natin, huwag sana nilang i-expect na overnight yung mga solusyon dito. Walang ganito.
9: Yan muna ang latest update mula dito sa Department of Public Works and Highways. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
0: Oras natin 27 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ibang mga balita pa rin po tayo, mga kabombo, nanawagan si Senate Labor Committee Chair Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment na maglatag ng pansamantalang programa para sa minimum wage earners habang nakabinbin sa korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa Metro Manila dito po sa National Capital Region. Ayon kay Senator Villanueva, hindi dapat higit na maipit ang mga manggagawa habang nililinaw ang mga usaping legal kaugnay ng wage order, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at ng krudo. Itang senador, lubos ng kailangan ng mga manggagawa ang dagdag na sahod dahil hindi na umano sapat ang kasalukuyang minimum wage para sa disenteng pamumuhay. Kasabay nito, ipinahayag din ng senador ang suporta sa National Wages and Productivity Board at sa naturang Department of Labor and Employment maging sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region sa kanilang paghingi ng kaukulang remedyo sa Office of the Solicitor General. Binigyang diin din ng mambabatas na dapat manaig ang tripartite wage setting mechanism na nilikha sa ilalim ng Republic Act No. 6727 sa halip na mauwi sa mahabang proseso sa korte ang usapin ng pagtatakda ng sahod. Ayon kay Senator Villanueva, ang wage hike ay dapat na pinag-uusapan sa pamamagitan ng mga manggagawa, management at ng gobyerno batay sa aktual na pangangailangan at hindi dapat naantala dahil lamang yan sa usaping legal o dahil po yan sa pangingilam ng korte. Sa ibang mga updates tayo, patuloy naman na bineverifika ng sandatahang lakas ng Pilipinas o ng Armed Forces of the Philippines. Yung ulat na meron daw isang Pinoy na nasawi matapos na sumapi sa Russia at nakipaglaban doon sa Ukraine. Ayon sa tagapagsalita ng sandatahang lakas ng Pilipinas, si Colonel Francel Margareth Padilla, mayroon na kanilang bineverifika ang naturang ulat. Hanggang sa ngayon wala pa po silang nakuhang buong kumpirmasyon at hindi pa rin daw humuna sila magbibigay ng anumang pahayag ukol dito. Maalalang kinumpirma nga na ng Ukrainian news agency na base sa impormasyon mula sa intelligence agency ng Kiev, isang Pinoy ang napatay habang nahipaglaban sa panig ng Russia sa Donetsk region. Kinilalang defense intelligence ng Ukraine ang Pinoy na isa pong 37 anyos na lalaki mula dito sa National Capital Region. Base sa ulat na nakuha ng Russian visa ang fighter nitong Enero ngayong taon at nagtungo sa Russia noong buwan ng Abril. Pumirma daw po siya ng kontrata sa Russian Armed Forces noong Mayo 3 bago nagsanay
4: isang linggo at agad ay sinabak sa labanan. Napatay umano ang Pinoy noong Mayo dyan po sa may Katernivik sa Donetsk region doon sa Ukraine. Meron na ho tayong 30 minuto makalipas ang alas 7 ho ng umaga. Tulad ng ating nababanggit kanina, mga kaubumaha, kausap po natin si Dr. Arwin Serrano. Siya po ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Dalawang usapin po ito dyan sa may Bangsamoro kung saan nagkaroon po ng pananambang lately. Isang buwan ho yan bago yung nakatakdang halalan. At itong usaping pagpapaliban ng barangay at sanggunyang kabataan elections. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Doc Serrano, sir, si Bombo Genesis. Ito, Bombo Radio Philippines, and welcome sa Bombo Network News, sir.
11: Yes, magandang araw, Bombo Genesis, at sa ating mga tagapakinig.
4: Thank you for joining us, Doc. Unahin ko pong itanong sa inyo yung take ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting doon sa pananambang last Saturday, no? Alas 4 ho ng hapon nung Saturday, and yan po isang buwan lamang, eksaktong isang buwan bago yung nakatakdang halalan sa may Bangsamoro, sir.
11: Yes, una sa lahat, kami rin ay napapahala dahil sa kami rin ay aktibong magpa-participate dito sa darating na farm parliamentary elections, kaya maganda sana na makakuha tayo ng mas malinaw na mga pangyayari at kung ito ba ay talagang matatawag natin election-related violence or incident.
4: Mm-mm-mm. May initiative ho ba ang Parish Pastoral Council na, well, possibly makibahagi sa investigation? Kasi sabi ho ni Chairman Garcia kahapon or nung Saturday agad-agad ay dapat ay masusing investigahan na ng AFP or Armed Forces at ng Philippine National Police. Sa part ng Citizens Arm, may mga pakikibahagi kayo dun sa investigation, sir?
11: Ang amin po kasing regional coordinator at namamahala doon sa lugar na yon ay si Father Dave. Kaya kami rin ay kumukuha rin ng mga impormasyon galing sa kanya. At sa ating pagsasalita ngayon at sa ating pakipag-niig ay tuloy-tuloy ang mga security preparations ng nalalapit na eleksyon. At mula pa noong nakaraang linggo at saka hanggang ngayong patuloy itong dumating na linggo ay tuloy-tuloy ang mga security preparations para doon sa anim na areas na mako-cover ng ating barn parliamentary elections. At isa na nga ito sa mga mahalagang usapin na kailangan nating matutukan at ganun din doon sa mga darating pang mga araw, harinawa ito ay wala ng mga ganyang mga pangyayari kasi nakakabahala din sa seguridad hindi lamang po ng aming pong mga makakalap ng mga volunteers at kasalukuyang volunteers kundi ganun din sa pagtakda ng ating nalalapit na September 14 barn parliamentary elections.
4: Opo. And kasabay po niyan, sir, sa last week ng August, mga 26 to 27, well, may invitation ho kasi ang Commission on Elections, and kabilang po ang Bombo Radio Philippines na may slot na pumunta dyan sa may part ng Bangsamoro region. Yung pagbabantay ho natin sa buong barm, so far, pwede bang ilagay sa heightened alert? Sa part ng Citizens Arm, kasi isang buwan lamang po ito yung nangyari pa na ng bang, sir?
11: Yes. Nababahala nga talaga kami. Ngunit ito ay binibigay natin na prioridad ng ating mga security forces, ng ating mga AFP, Coast Guard, at saka ng ating Philippine National Police. Ganon din ang iba pang mga kaakibat ng mga tumutulong sa ating mga security forces. Sa kanila po talaga atang itong responsibilidad na ito. Kami po ay maaring makibahagi, maaring tumulong, ngunit ang pangunahing responsibilidad na ito ay nakaatang po sa mga ating pong mga security forces. Kaya patuloy rin tayo na nag-aalam kung ano ba yung mga talagang totoong mga pangyayari noong hapon nung Sabado at yung mga susunod pang mga security preparations ng ating mga security forces.
4: By the way, Doc, tayo po yung napapanood din sa ating 32 stations nationwide, ano? Including our stations dyan sa may Mindanao area, Star Cotabato, Star Zamboanga, Bombo Radio Coronadal, and other stations natin dyan sa may part ng Mindanao area. As of now, other than sa security, wala na ho kayong nakikitang anumang problema sa pag-usad ng September 14 elections dyan sa may Bangsamoro region, sir?
11: Well, number one talaga ang security. But kaakibat din dito yung preparasyon natin doon sa may kinalaman sa voters education. Alam natin na kakaiba ang magiging halalan para sa ating barn parliamentary elections at hindi lamang po ang ating pong mga kababayan dito sa Pilipinas, lalo na dyan sa parte ng Mindanao and barn, kundi ganun din po yung mga ating po mga international observers. Kaya maganda rin na maisagawa ito ng maayos, mapayapa, at magiging credible po yung ating magiging halalan. Kaya kami po ay talagang buong pwersang sumusuporta dito sa ating first ever barn parliamentary elections. Kaya napakahalaga po yung mga usapin patungkol sa seguridad. Pero yung voters education, hindi po natin ito maisantabi kasi napakahalaga po ito. At ito nga yung ating magiging focus dito sa darating na pagbisita. At ganun din, ongoing na rin po yung ating pong mga training. Sinisimulan po ito sa mga training ng ating mga magiging miyembro ng electoral boards. And then hanggang sa kabuang mga pagte-training, and then papasok na rin po yung mga deployment ng mga kagamitan sa iba't ibang dako dito sa anim na areas. Kaya napakahalaga talaga yung seguridad, but pangalawa yung voters education, and then para sa part naman namin yung patuloy namin na pagkakalap ng mga karagdagang mga volunteers para sa darating na halalan nga.
4: By the way, sa mga listeners and viewers natin, mga kabumbono, umiiral po ngayon ng gun ban dyan sa may part ng Bangsamoro dahil nga rito sa papalapit na halalan. Okay,
11: yes.
4: Sir, dako tayo sa ibang usapin. May panukala ho ngayon na, well, ipagpaliban po itong Barangay Sanggunyang Kabataan na elections muli, ano? Yan ay nakatakda November of this year. So, ilang buwan na lamang po yan. Sa part ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, anong take ho ninyo dun sa panukala na naman na ipagpaliban po ito, sir?
11: Well, una-una sa lahat, kami ay tumututol dito sa pagpapaliban ng ating gagawing halalang pambarangay SK. Kagaya nga nung nabanggit ko na doon sa unang hearing sa House of Representatives, ay sinasabi ko nga roon na wala na talagang sapat na panahon. Kasi malapit na tayong matapos sa buwan ng Agosto at sa kasalukuyan nga, meron ng mga nagko-conduct na mga tiyatawag nating aspirants orientation. Pero mas karamihan ng ating mga election officers gagawin niyan sa unang linggo ng Setyembre. At pagpasok ho ng Setyembre, wala na ho talaga tayong mga masasabi natin na panahon para sa pagbabalak na mapagpaliban nito. Kasi tuloy-tuloy na po yan. Paghahandaan na ho yan ng mga magbabalak na kumandidato para sa kanilang mga isusumite na mga requirements ng COMELEC at napakarami po ito. At ganun din po, yung mga gagawin nilang paghahanda at pagkampanya ay napakaikli lamang po. Kaya mahirap rin na merong mga ganitong usapin tapos nakaka-apekto ito sa paghahanda nung mga yung mga kakandidato para sa ating darating na halalan. At ito rin po ay magandang pagpapahayag din na ang ating bansang Pilipinas ay pinapahalagan talaga yung demokrasya. Na kapag meron talagang mga regular na eleksyon, dapat ito isagawa at dapat ito ma-exercise ng ating mga kababayan. Binigyan din nga nung representante ng Liga ng Mga Barangay yung kahalagahan ng roles ng ating mga barangay officials. Kaya nga, dapat nga, pahalagahan natin na dapat ang ating mga barangay officials ay magkaroon ng bagong mandato mula sa taong bayan. Kung ito'y pagpapaliban natin at kung sa kasamaang palad ay palpak yung ating mga nakaupong mga barangay officials, kawawa naman yung ating mga kababayan doon sa mga barangays na yun. Kung sila naman ay maayos ang kanilang mga pamamahala, most likely, mananalo rin po sila sa darating na November 2 election. Kaya, ipagpatuloy na natin ito at huwag na natin isipin yung pagpapaliban. Total, meron ng kaukulang budget na nakalaan para rito. Panghuli lang po, Bobo Genesis, gusto ko rin na susugan din yung panawagan ng ating COMELEC. Ano ang mga panawagan nila? Una-una, gusto nila na matuloy ito kasi nga ayaw nila na maka-apekto ito doon sa mas pinapahalagahan din nila na paghahanda para sa 2028 elections. Kung ito ay maipapagpapaliban at ito ay maipapasok halimbawa next year, makaka-apekto talaga ito sa 2028 elections. Kung ito naman ay gagawin sa 2028, makaka-apekto rin ito kasi katatapos lang ng ating pangbansang halalan. At most likely, mapapostpone uli yan. Kasi magkakaroon tayo ng halalan sa Mayo ng 2028, tapos magkakaroon tayo ng halalan halimbawa sa Nobyembre 2028. Most likely, mapauusog na naman uli yan. Kaya napaglalaruan lang yung mga schedule ng ating barangay SK election. Kaya mas maganda ituloy na ito para matapos na at makapag-focus tayo doon sa ating gagawing preparasyon para sa 2028. Kaya napakahalaga po na ito po ay maituloy. Kasi marami po itong mga sangasangang magiging epekto para sa ating preparation sa 2028 elections.
4: May mga domino effect, no? Ang malungkot kasi dito, parang sinasabi na, well, leverage, ano? Para ako dun sa 2028. Pero anyway, update pa rin po tayo sa mga susunod na araw, ano? Sa ngayon ay wala pa namang mga development tungkol dito, maliban dun sa panukala. Dok Arwin, maraming salamat po muli for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo, Dok.
11: Yes, maraming salamat ulit, Bombo Genesis. At palagi nyo nga siya sabi, Pasa Radyo Bombo.
4: Thank you so much, Doc. Si Dr. Arwin Zerano, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Meron na lamang po tayong 17 or 18 minutes, mga kabombo, bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Bago sa ating mga balita sa probinsya, ipinag-utos po ng Department of Environment and Natural Resources at ng Department of Interior and Local Government ang agaran pong investigasyon dun sa hindi ho tamang pagresponde ng emergency 911 dyan sa may lungsod ng Taguig. Nagbunsod pong reklamo matapos ang paghingi ng tulong ng isang individual kung saan tumawag daw ho siya sa emergency 911 dahil kailangan ho ng agarang tulong para sa kanyang ama. Dahil sa kawalan ng mga kagamitan ng responding ambulansya ay tuluyan ding pumanaw ang kanyang ama. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, kanyang nakausap si Director Francis Fajardo ng emergency call 911 kung saan natanggap ang tawag alas 12:15 ng tanghali o 15 minutes after 12. Yan po nangyari noong Sabado. Ang biktima ay 71 anyos na lalaki na residente po ng Maharlika Village sa May Taguig City. Dumanas po siya ng mild stroke at kailangan po sana noon ng ambulansya. Inilapit ang tawag sa Taguig Command Center alas 12:15, alas 12:17 po yan nakarehistro ng hapon kung saan nangako sila ng pagpapakadala ng ambulansya. Hindi na nakatanggap ng kumpirmasyon ng Interior and Local Government kung nakapagpadala nga ba sila ng ambulansya doon sa lugar. Dagdag pa ni Secretary Remulla, Base sa paunang ulat na maaari pong magkaroon ng problema sa paghawak ng kaso dun daw sa mga naka-duty. Unang kinumpirma ng Interior and Local Government na kanilang iniimbestigahan ang insidente matapos na umabot sa halos 10 minuto bago sagutin ng 911 emergency ang naturang tawag. Samantala, magkakabombo sa iba pang mga development, ilang mga residente ho ang inilikas doon sa may Croatia kabilang ang mga Pilipino dahil po yan sa malawakang wildfire. Kabilang po sa mga lumikas dito ang mga overseas Filipino workers na nakatira at nagtatrabaho doon sa may Omis region. Nitong Huwebes po ng gabi, nagsimula ang sunog sa Lokva Rugunz patungo sa kalapit na tourist town na Omis. Yan po ilang kilometro lamang po ang layo. Tinatayang 1,000 hektarya po ang lupain ang tinupok po ng apoy sa loob lamang ng 4 oras dahil sa malalakas na hangin at mabilis pong nakalat ang apoy. Ayon sa Croatian Prime Minister na si Andrej Plenković, nasa 10 katao na po ang nasa intensive care unit kabilang ang 40 taong nasugatan dahil po sa sunog. Pero ang silver lining ko dito, wala naman daw hong mga Piloy o mga Pilipino na nasugatan sa kabila po ng kanilang paglikas o tuluyang pagpapalikas. Patuloy pong kumukuha ng impormasyon ng Bombo Radio Philippines sa embahada ho ng Pilipinas na nakabase sa Croatia para ho sa karagdagan pang impormasyon. Sa ibang mga updates ho tayo, narindigan ng Department of National Defense na walang karapatang humingi ng paliwanag ang Chinese Embassy kaugnayan ng operasyon sa Sanja Steel Corporation. At iginit na walang obligasyon ng ahensya na sagutin ang mga tanong ng alinmang dayuhan. Ayon kay Defense Spokesperson Arsenio Andulong, ang Chinese Embassy mismo ang dapat na magpaliwanag sa mga isyong ibinabato rito dahil sa umano'y pagkonsinti nito sa mga ilegal na aktibidad sa teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay ito ng operasyon noong Mayo sa Sanja Steel Corporation kung saan inaresto ng mga otoridad kasama ng Armed Forces of the Philippines ang maraming mga Chinese worker. Dahil dito, kinwestiyon ng Chinese Embassy ang naging papel ni Defense Secretary Gilberto Chedoro sa naturang operasyon. Ayon kay Xi Lingpeng, ang tagapagsalita ng Chinese Embassy, bakit daw nakialam umano ang kalihim sa isang law enforcement operation? Ngayon pa ng Chinese Embassy, hindi sinagot ng National Defense ang mga tanong at tinawag na evasive and deceptive ang pahayag ng kalihim. Bilang tukon sinabi naman ni Undersecretary Andulong na evasive, crass at nakakalungkot daw ang naging reaksyon ng Chinese Embassy. Tinawag din niya itong isang malinaw na halimbawa ng panghihimasok sa panloob na usapin dito sa Pilipinas. Oras natin magkakabombo, meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin yung controversial na pag-walkout at sinasabing pambabastos ng isang Norwegian national. Meron pong panukala kasi na magpatayo ho ng data center dyan sa may bahagi po ng Iloilo Province, magkakabombo. At sa halip na makiusap, ito hong proponent ay binastos para ang mga Pilipino ho roon, even ang mga member ng media, at nag-walk out during the public consultation. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo dahil ipinapadeklara po siyang persona non grata.
12: Iminungkay ni Attorney Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College Recoletos, na ideklarang persona non grata sa bayan ng Oton at buong lalawigan ng Iloilo ang proponent ng planong Hyperscale Artificial Intelligence o AI Data Center sa Oton. Ito ay kasunod ng pag-walkout ni Daniel Stephen Robertson sa isinagawang public consultation sa Barangay Abilay Sur, Oton, matapos lamang ang isang tanong mula sa mga dumalo. Si Robertson ay isang Norwegian national na nagpakilalang AI developer at proponent ng proyekto at umano'y Managing Director ng Norway Green Energy. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Taton, natubong Oton, sinabi nitong personal niyang nasaksihan ng umano'y kawalan ng respeto ni Robertson sa mga residente at media na dumalo sa konsultasyon. Giit ni Taton, nawawalan ng saysay ang isang public consultation kung mismong proponent ng proyekto ay hindi handang harapin at sagutin ang mga lehitimong tanong ng publiko. Para sa abogado, posibleng maituturing na pag-abuso sa proseso at paggamit sa resources ng bayan at pamahalaan kung isasagawa ang mga ganitong konsultasyon nang hindi naman maayos na naipapaliwanag sa publiko ang proyekto. Gayunman, kinilala ni Taton na may potensyal ang AI data center na makatulong sa pag-unlad ng Uton at Iloilo. Ngunit, mahalagaan niya na malinaw, maayos at profesional na maipresenta ng proponent ang proyekto, lalo na't maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa komunidad. Kinwestiyon din ni Taton ang kapasidad ng proponent matapos umano nitong mahirapang gamitin at ipaliwanag ang sarili nitong PowerPoint presentation sa isinagawang konsultasyon. Dahil dito, iminungkahi rin ni Taton na suriin ng Bureau of Immigration ang immigration status ni Robertson at ikonsidera, ayon sa abogado, ang kanyang pagiging undesirable alien.
13: Nasaksihan ko, bastos ang proponent. I even stood up during that time because I was asking for the committee after this person walked out, no? And I personally would even ask him on his personality. I am not sure, but looking at him, I mean, I'm not judging him, but I think we have to look into the credibility of the person. I even posted on my social media that I think this person should be declared persona non grata.
12: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
14: Bombo Entertainment News. Entertainment News. Bombo Entertainment News.
0: Sa ating entertainment news, magkakabombo, isa pong Filipina doctor sa may California ang kinurunuhan bilang Miss Philippines USA Empress 2026. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Cebu.
15: Nagpahayag si Miss Philippines USA Empress 2026 na si Dr. Fema Marie Ardiente, isang Filipina doctor na nakabase sa Place Santon, California, sa kanyang kagalakan at pasasalamat sa Diyos, sa kanyang pamilya at sa kanyang partner at sa lahat ng sumuporta at nanalangin para sa kanya. Ito ay matapos matagumpay na nasungkit ang corona bilang Miss Philippines USA Empress 2026 at talunin ang iba pang mga kandidato mula sa mga komunidad ng Pilipino sa Estados Unidos. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Ardiente, ibinahagi nito na hindi na bago sa kanya ang beauty pageant dahil nagsimula siyang sumali sa mga beauty pageant sa Pilipinas sa edad na 5 taong gulang pa lamang. Gayunpaman, pagkatapos makapagtapos at makapasa sa nursing board exam, pinili nitong ituon ang kanyang pansin sa kanyang karera at magpatuloy sa Estados Unidos. Anya, nasa 14 hanggang 15 taon ang nakalipas noong huling sumali ito sa isang pageant sa Pilipinas, kaya espesyal para sa kanya ang makabalik sa Entablado at sa bansang California pa. Idinagdag din ni Ardiente na hindi naging madali ang kanyang paghahanda dahil pansamantala niyang iniwan ang kanyang klinika upang tutukan ang nasabing kompetisyon. Naghanda ito sa pasarela at question and answer portion dahil hindi lamang niya kinatawan ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang komunidad at ang bansang Pilipinas.
16: Focus on the pageant. And of course, ang pasarela, question and answer, we're representing our community. So dapat ready to mag-present because I'm not just representing myself, I'm representing our community.
15: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo John Acanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
14: Bombo International News!
0: Sa ating balita sa Bayong Dagat, mga kabombo, nag-alok po ang bansang Iran ng $30,000 o mahigit 1,000,000 piso na pabuya sa sinumang makakahuli o makakakitil sa buhay po ng isang sundalong Amerikano. Batay po sa inilabas na pahayag ng Iranian government, sinabi nitong si Army Chief Amir Hatami na inilunsad ang programa matapos na makatanggap ang militar ng maraming kahilingan mula sa mga mamamayan nito na gustong sumali. Mas mataas naman daw ang pabuya kung babaeng sundalo ang mahuhuli o kung babaeng Iranian ang makakahuli o makakapatay sa isang US military. Doblehan niya sa $30,000 ang kanilang matatanggap kung sakali. Hindi naman nagbigay si Hatami ng detalye kung saan o kailan maaring isagawa ang naturang operasyon. Wala rin kumpirmadong deployment ng Estados Unidos o itong mga forces o ground forces ng US sa Iran hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga naiulat na operasyon ang rescue mission noong Abril para sa isang Amerikanong piloto na napabagsak ang kanyang eroplano. Muli pong nanawagan naman si Hatami sa US na umalis na sa gitnang silangan dahil wala umanong pahintulot ang Amerika na pumasok sa Persian Gulf, maging sa Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
14: Combo Sports News.
0: Sa ating sports news, para ho sa mga fans ng tennis, panibagong malaking hamon muli ang naghihintay kay Alex Ayala matapos na umabante sa third round ng Cincinnati Open, kung saan ay makakarapun niya ang world number 10 na si Amanda Anisimova. Yan po'y pambato ng US. Umakyat sa round of 32 si Ayala matapos ngang manguna sa 6-1-3-0 laban kay Romanian Elena Gabriela Rus, bago ito'y nagretiro ho dahil sa kanyang injury sa kanang paa. Samantala, diretso namang umabante si Anisimova matapos talunin si Zeynep Sonmez, Eskorya na 6-2 at 6-3. Ito ang unang pagtatagpo ni Ayala at Anisimova sa kanilang professional career. Masusubok dito ang magandang momentum ni Ayala matapos niyang makuha ang kanyang unang Women Tennis Association Tour title sa may DC Open at nakapagpakita ng matatag na kampanya sa may North American Hard Court Swing. Ang laban ay nakatakda ngayon pong araw ng Lunes. Mamayang gabi po yan, magkakabombo, oras sa Pilipinas.
14: Bombo Business News.
0: Higpit muli ng sinturon para po sa mga motorista, sa mga listeners, mga viewers po natin dahil meron pong oil price hike. Epektibo po bukas Agosto 18. Magkakaroon po ng increase o pagtaas na 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro para po sa diesel, 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos kada litro para po sa gasolina, 4 pesos and 80 centavos hanggang 5 pesos and 30 centavos para po sa kerosene. Inulit po natin, ang presyo po ng diesel ay posible pong tataas ng 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos kada litro. Presyo po ng gasolina, posibleng tumaas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos bawat litro. Ang kerosene, posible pong tumaas ng 4 pesos and 80 centavos hanggang 5 pesos and 30 centavos bawat litro. Pero inasahan pong i-anunsyo ngayong araw ng Department of Energy ang pinal na adjustment para po sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung sakali pong maipatupad dito, magkakabombo, ang gasolina po, presyo ng or ang presyo ng diesel ay aabot na po ng 91 pesos and 71 centavos hanggang 92 pesos and 21 centavos bawat litro. Ang presyo po ng gasolina kung sakali naman ay papalo na po ng 80 pesos and 19 centavos hanggang 80 pesos and 69 centavos bawat litro. Ang kerosene kung sakali po, magkakabombo, ay aabot na po ng 116 pesos and 92 centavos hanggang 117 pesos and 42 centavos bawat litro. Abangan po, magkakabumbo, ang huling adjustment batay po sa magiging anunsyo ngayong araw ng Department of Energy.
14: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Magbubukas po muli ang trading ngayon pong araw ng Lunes, mga kabombo Caster Nation. So abangan po ang mga development. Pero ang ating pong ibabahagi sa inyo ay ang resulta po ng trading noong araw po ng Biyernes, huling araw po ng trading last week. Ang isang US dollar, as of now, mga kabombo, ay katumbas po ng 61 pesos and 45 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 81 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 47 pesos and 88 centavos. Ang isang Saudi Arabian real, katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. Ang isang euro, katumbas ng 70 pesos and 67 centavos. Batay po yan sa datos na nilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay, mga kabobo, sa ating 32 stations nationwide. Meron po tayong 32 fully digitalized AM at FM stations sa Bombo Radio Philippines at ang Star FM na pwede-pwede po niyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow at pwede rin po kayong mag-subscribe. Lalo ngayon, mga kabobo, panahon po ng typhoon o typhoon season matatawag. Abangan po ang mga dagdag na development at mga mahalagang balita kaugnay po dito at iba pang mga mahalagang balita sa pamagitan ng pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Diyan sa may Northern Luzon, sa ilalim po ng Luzon area, mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan sa may Cagayan Valley, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan dyan sa may Pangasinan Province, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may probinsya ng Benguet at mga katabing lugar sa buong Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi sa may Bicol Region at ang Star FM Manila dito po sa National Capital
4: Region. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, nariyan din ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag diyan sa may Northern Ilocos, ang Bombo Radio Vigan sa may Southern Ilocos at ang Bombo Radio La Union sa may probinsya po ng La Union at ang Bombo Radio Naga diyan pa rin sa may Bicol Region. Kasabay pa rin po ng pagbabanta ng panibagong low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. At samahan po ninyo kaming manalangin muli, mga kabombo, sa pamagitan po ng Oracio Embrata for deliverance from calamities.